0: Ono bi lute ona tanga le tula ono lewa tapi na mai le sunga le pepe amarolo ya pon peli to mata pai mo tato tata in me fiafi sa more to no peli usi mai ala pa ponga
1: sa mai o mai se tato tapo ya tu ile tu

fala fala sa mole tinu bele mai le nga fia fia la foil ne fia fi ona um fai foi ona ma wala ba no to e fa wa wi foi ta to por kala me ma san yo le to e fa ola ola le bo ia lof ie fia fia ile fo ie fa filo ia lo to pa ia ma lo to ma malu ile ne va en ola fia fia um fai ona ma wala ba no e te sila sila ia mai fa fonga mai ai ile ta to por kala me pa mai ni sio so fa ta mai le tu si el fai salamu, salamu mta upu se lau lua se fun manetas. A wao yova, o ia lava o le leo leo isara elu, fai mai ele tu di moe o ia, ele moe lava. A fai mai ele fai unga lava o le mta upu leo, fai mai ele leo leo o ia ilo ulu fafo, ma lo ulu fale. E a mata atu nei, a eo o lava ile fafavau, ma ia ele talitonunga o le tata upu a kalame, o le leo leo ina, o le atua ele soifua ma le ola, o lo mawhai ona to a fi le mūlau, sila sila ma lo mai moa mai le nei afi afi, le ngatai, ni pā anga le tātou pokalame, ia o tamma a whānau le tātou, atu nu o lo mawhai ona ma ua mai le tātou pokalame, so se tafa o le nei lalolangi, ia ina ia whaamanu ia atu le atua ilau, whaafofonga ma lo sila sila mai moa mai le nei afi afi lātou fo ie, e fōulo lātou, ma ua mai ro tātou pokalame, taria ina fia fia mai oele nea fia fi, ina ia veo se wha amanianga, ro tātou fisanga inga, e alai, i upu mamana mai i lea fionga pa ia lea tua, hao tau mori mori atu mō lau wha afufonga le nea fia fi, wha feilo ia i fo ia lea u, o fai ngā luenga tutofia lea tua, i so o se, fata fai tau langa ma so o se pūnonga, le ngatai, i o tau sunga i wha fenga inga ma, o tau fale tua, i ngatai lea ole, au soifua matutua, ili tapua ingana yo tatou. Matua soifua matutua lau au sina sina, ito tono maota malau. Ina ia whamanuia ma ia yeile, whamanuia ngā lea tua ma outou u malawa ngatai lea. Yo tupu langa lalo vaoa saamo. Ina ia yeile whamanuia ngā lea tua ma outou wa alava ia. Langona olo e yeile taiminei, ise no fuanga. Fi le mu, la tau olo yeile fia fia, ma ilmana tau olo yeinisio o... pa anga le tātou pō kalame olo ia maua ile whanoa noa. Ia ringa tai lea ele utu wāpea ia le malingi pe olo i mata ono olo o nisi olo ofu ile ofu le whanoa noa i malanga sa wā leoti. Ia te talo ina ia avea ia le pō kalame ia ringa tai lea ole whaalata la tātou lava ia Yesu o iole ali iole olo. E au mai ele file muma au mai ele wha maa whanawhananga mō oe le uso le tua whafine. Se tamā, se tina, ina ia fusi mai le tua mōe, ma maua ele wha maa whanawhananga mōe, nisi foio a inga olo ia ile whewesia inga. Ia te talo ina ia ia ile file mua le tua mōe tau, ile ne ia fiafi, wha ta alofa fo ile sunga le ao ia teito, pe ona e, ma wala na tau tua e ala ile ne ia fiafi, ia talo ina ia wha umai mai e wha manuanga le tua, ile fofonga le tātou pokalami, ile sunga le tua ina le ne ia fiafi, ia wha manuia tele le tua. I lau wha afonga mai sa mo ne fiafi ia la asu ia fo i lau wha afonga tātou pese. Ia una fianga i lau i tātou male te talo mula matadia tātou pokala me male anga wha alwala.

0: your name. Praise your wonderful name, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We're not in love with you, love alone, man, to a tour.
1: Hallelujah.
0: O le te tau mono me iai. Le fafetai ya o le vi inga. We're not in love with you, to mama, le vavawe o le fafavau. E paia, e mamalu. Shili shili ashe la wafio. Ole tu amia tonu ole fama sino shili. Ole tu a fai va venga. Ole tu a elefi ngalo ya fano se tasia yo otengata umaile salamu. Ole tu a apera amo la wafio isa ako yakopo. Ole pa io iso ra elua ole a ole kale shia ya leilo walo pelo Yesu Kristo. Ole tua ole na mua ia lofa mai. O lawa fi ole tua fe mai la upu. E ui lava e te ti ngā ama e ino ino i lea ngā sala le tangata. A loa lofa tu noa wa siri siri e se le tangata ngā sala. Ina ia faa saolo to ina. Alo saolo tonga e ola imo lawa fio yaso tutoe. Tumau ia te oela vi inga nei maasa una. Fafetai tele ilo walofa tu noa. Fafetai lau upu. Fafetai alo wanganga pa ia. Fafetai le nea fiafi. Malo pui pui alau fanao ia ua aolofa nei maasa una. Fafetai tele tama. Hala ia Yesul fafetai. Amene ma amene.
1: Amen.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Ya vi ele li le nei foi tu la ole fia. Ye ori oli el lo tsoe. Fa nga ina le le fa tsa va. Fa pina ona fa le o tsoe se fa tsa lo fa pupu. Fa tsa lo fa mo fa lo fa tsoe le tsa tsa por kalame e manu malu le pumoni. Si o tsa tsa atu no pele o samo. So i fo manuia ile lo fa malanga le yo le tsoe.
0: Amen.
1: Fatalo fatua isu sunga fafia ngainga mfatua. Lao sinsino Samoa se yo olava ya loma fana witi. Fatalo fatu. Fatalo fatu fatato pa anga masani. Yo lo fapena ona manatua le nepo kalame fa ngaina la ona fatua va o titi salipia. So ifu manuia ila lo famalanga le yo le atua. Fatalo fatu tato viewers ilunga Facebook, le YouTube. Yo fea lavalo wawo tuwaile tau tua le neya la leo. Fatalo fatu. Fatalo fatu foi la wawna ya taito yo tule fo le nea fiafi malo lava ngalue malo leon sae fa manu ye tele le atue la usunga male a inga. Yo fatalo fatu le auso le nea fiafi. Ta tonu olo no ta puai mai. Malo leo la fatua tua ile atua. Malo le alolofa ile atua fa manu ye tele ile atua. Ona la sile lo fata alofa ile sunga ya titi salipia. Ila avia mafia ua le atua le nea fiafi. Ya e fata uva alava le sunga ya titi. Ya aile fata uva ale atua fa pena uto fia wale upu forfola le atua. Fa manu ye tele ile atua la sunga wapu kalami nea fiafi. Ya e maise fo ile fa funga anga si o tato watu no pele.
0: Praise the Lord.
1: Fiafi. Vi ele li. Praise God.
0: Praise the Lord. Praise the Lord. Yunga tielo tafa tawa, my dear.
1: Amen.
0: Fatalo fatufu. Yanchi oi. Yashia pele le nefiafi. Na woman na fa leo tafa talo fa yasamoa. Ya. Fatawa ashi tafa talo fa. Ya lo mori le lofo le tua. Praise the Lord. Yeah. Praise the Lord. Family from Talanga to spot your Samoa, Nick Fato, what I little matter. Le Faulai, Ole Fat Bale Bale, Ole Ono Sai, Ole Anga Malu, Ole Tua. Ono O Fat Bale Bale, Ma Ono Sai, Manga Malupea. ina ia langona le tungata le salamo i luma o leli. Praise the Lord.
1: Amen.
0: Ia o le tua e e ti ngā, e le fia fia, e le vi ia o ia i le angasala, e ino ino fo i le angasala. Ia e whaafetei le tua i lana upu wa wha mā lama lama ina mai. E maua lunga lava ma sili sili ese a lea lofa o lea tua le tangata angasala. Ina ia lave ina, wha saolo toina. Ia o le ola fo imo len tua i aso totoe le ngate leo langa nei. Leola Jali. Praise the Lord.
1: Amen.
0: Praise the Lord. Fatalo fatu. Fafilo yatu. Soifu manuia le lofo le tua. Tolu fitu fitu tasilima iba tolu le numero mfaina ef so ta ima yai. Le numero tanto le tio polpol kalame. Yai. Pea mena mia le fiso soani. So se vae nga malkinesio le falinga te mena mia le fiso soani le tanto pol kalame. Fatalo vaa le tunganta. Ai ole lofo le tua ia Samoa lo o whaungai nei leo la whatau waa. Ia e au auna fwila ma le oli oli. E au auna ma le loto e whama ua lalo. E au auna ma le mautinoa. A le pulenga wa ye fwai. A maise ole ola whatua tua ia Yesu. Ma lana upu. Praise the Lord. E mafuta duai ma tala tala noa an duai le upu le tua. Praise the Lord. Ya o whanga ina ile ola whata waa. O le feso soani silio so stangata soi fua Samoa. O le atua e ala ilo na nganga pa ia. Ai fia mala malama ile atua mauna ala malona fina ngalo o le upu o le atua. Ai whainga ta ona langona e ta tau le upu o le atua malengalue mai o le nganga pa ia o le atua. Pe a fai e le i Salamo. O tātou tangata.
1: Amen.
0: Ia ma. Amana ia ma whatāua ma e whapea antu Yesu. Whawhetai au o whaitāua o whalongo na e maliu. E tau aveo mātou sesemo mātou leanga uma matu tu ilungo le sātouro. Ona o loa lofa ile tangata anga sala. Aleluia. Ina ia laveina. Praise the Lord. Shawa oia fima yele isha nga sala ele ilope pelo. Aleluia. E shau taua nga sala ina oia. Shau tino ele tino lene te tino ayo le tino e sala ma nga sala. And at the same time, oia ole tuwa ele isha nga sala. Onolo nalofa ya te oe Samoa. Angalele ile tua ya teo le nefia fina o te tala atu le tantu leinga. Ae le mawhai ana ngungua ile au au nei tala tala noa ma whama natu ma tau alanga. Le alofa sili sili ese o le tua. Leo se tala ingo se lotu. Ae a lave lavea tu le tau e ka le sia. O ai lava le lotu ae lave lavea tu le upo le tua le teime a wa wina ai. Ia naona whabea tu. Awe te ito mai. O le lofa ia te oi.
1: Amen.
0: E te le lavatia le to sa o le tua o loo anga i mai. E le i whaia foi le to sa o le tua mo stangata soifua. Praise the Lord. E uia i lona lofa. Ia ai a whai foi o le a filfili tangata i lea mana ia le lofa o le tua. Ia ua. Vi aleri. Praise the Lord. Anto no le ale manuil tonu. E ti le ma foia. E le foia foi mustanga ta soi fua. E vi ale li. Fa manuina le lofa ma le ngale le o le tua soi fua. Ah, li ma ti ale ngai foi yaso. Ia malke le waso. Ai ya, ya. Samo. Amene. Ai a papala ngai ka ngaka ni lau ngai ina male male kama fwoi leo le a. Ni ka saa sa ngai ka ngaka ma. Lau waku le a le le lo loku le le a le a mio le a ngau le a ma le a ma le a a. Listen again a. e ti ngā le fina ngalo le tua, e le vi ia le tua, e whano noa le tua, e ino ino le tua i le angasala. E nono whama natua ia te oi Samoa. Le ti ngā le nā, e siri atu le lofo le tua i le tangata angasala, nai lolo na ti ngā malo na ino ino i le angasala. Mawalunga atu le lofo le tua le tangata angasala, nai lo le o langa le o lai le angasala. Praise the Lord. Fisosoni a te oi Samoa e onai Mautinoa, e le ngata ingaluenga whaia ina sa Daniel Lope pe loa oi. O lo fatau aso ina oi. Ia aua, wafesosongi ai foi malisi foi au ave fe aue. E tau alanga le fe aue leo se fe aue te tau na tau alanga ina i le temi le nei. Pe au nei fafafonga Samoa. Ia e leo mawhai ana ngu ngu tu lou. Ia we teita mai e leo mawhai foi ia ona. Ngā tia ma fefe tau le fe au. O le gele yo foi fe aue e fapipii. E leo ni kangaka mai lea tua e alo lofa i lea tua e alo lofa i tangata i a laveina. Te leo tātou e tautala tala e tautala i a mafie fiele kanga. Kalangoa i siaka mai o se poko, se tamau ainga. Ai fatua tua na i le maliu o ye sugariso. Praise the Lord. O i la tofu i la ia e ese lo ti ngā i le fe au. E se foi lo ti ngā ili polkalame e manu mā lole upamoni. Ao lo ti ngā fo ili au na fatau wa alo e fafafonga mai ai. But the truth of the matter is, ili se si o kou mfainga feisinga, simply o le lofa o le tua. Simply o le lofa tu noa o Yesu Kristo. Praise the Lord. E ki ngāla, e ka kele fia whaial kalali mai dia a. Ia vya lili, praise the Lord. E lofa Yesu ya joy. Samoa lea tunu bele. Aleluya. Na owofo. E na tupu a tiri eile lofa ili tangata. O le wingol fam talanga na owofo ina ua. A o a o mga lue maile nganga ole tu e tusai mala na upu. Na o wafo fapea una o sakangi a veka ngaka i seoli. E na o wafo. Ma tupu ai le lofa Samoa. Wa fai tau tau sanga le fi awe o mai lava le afi afi le nei. Ta lofa. E le ai e le nga o sakangi a veka ngaka i seoli ma fafango inga. Praise the Lord, praise the Lord. Ole manongi, ole oti, e okwai le oki, le skangaka. Le whenganga tuai, ole polkalame le tua, ya Israelu, a pai le kangaka po le muu, ise me leanga, ise me ingosia, ise me kansira, o se me lelelei, ona avele ma me ole a leanga ile changata. Ile soifuanga ngan fa le whenganga tuai. Pe mawhaina tu e fsozoni antu, i le soifuanga le nā e le ia fio mai e su, e tā penna le whaolo tanga mo le lalolangi a joa. Praise the Lord, e o mai lai le fia file nei. Ua fesu ia i le tua le mea. Praise the Lord. Pe ia foi ana tamu foi a moli moli le vai aso ma vai atu. A fokua, ua le muku, o le pele feka le ngau Isaia. Ina ua, faali mai le tua ia te ia o iol perfeta o loa, vea ma faa leo le fe au, mai le tua mole nuu. E sau le fe au, o leo ka waso la tau, o leo wa maao la tau ua, o leo wa lako lea mga ia le tua na mua ia lofa mao si fe ngainga, mao la tau au nga jamao ma vai. E nga koe, mao fai le perfeka inga ua, vai ya kusole. Ai ele mele ka penga ele tua for somebody. Ai ele tanga tala sa uni le tua fa manuia. Al manatu al perfecta fa tasi ma tanga te Israelu. E umalole tua Israelu umalolangi. Awa kea ia la le Israelu le nga. E o mai ai le temi le nei Samoa. Samoa le tunu pele pe ia ona tau alanga ma fesoasoni atu. Le au fai lotu fa mole mole. Se aua le fia Israelu ma le kele le mea fufulu. Ma le kele Au se seo le mea malpolonga. Ma a kaisa kangi a kako mea ngai fai. Praise the Lord. Oi sawa oi a Yesu na fasa chauroina o le chali le na. Mana tua isa ra elu lau te talo. Fam talanga tuspa ia awane o tatou fama ululunga o tatou vama isa ra elu. Toi a wa maile apostolo fe mai awa tatou te fia popoto. Ilo tatou vama isa ra elu. Remember them in our prayers. But this is our moment, Samoa. O le teimi le te soifua mai ola ia o kaka pele vai o le uati. O le teimi o tatou. O le teimi o nuu Samoa I taua o nuu ese fa pau pau. O le teimi o tangata sa taua fe mai sa unoa ma le tua I le lalolangi. O le teimi o tangata fe meltuspa ia sa taua. O le whanaunga le to sa. Au noa ma se whamoe moe. O le ala teimi na sui e pol kalame le nā lentu. O le ala teimi na whili wai e le tua lana pol kalame sa o a o atuai ma o si whia ngaingai mai sara elu. O le ala teimi na sui ai na sui lungo le sa jauru o Samoa. Lea o le alu afe tau sanga jalu o na sui. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. O lea o lea lua fe tau sanga talu na alofa maile tua ia Samoa. O le fesili. O langona e Samoa le alofa o le tua. Fai fe au lau fai loku. O e langona ea le alofa o le tua. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Tātou te lema whaia le tō sālo o angai mai. E lei whaia fwoi mos tangata soi fua le tō sālo o angai mai. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Uso au auna. O le te talo o le au ngani. Hallelujah. Praise the Lord. I e la ngona le tāua o le maliwa Yesu. E la ia se si fea au si diakunga kaua malike nese o le whalinga. Malike nese e oo I le whalinga. E la ia ma se si fea au si diakunga kaua le au fai lotu. Le au fai a onga kusipa ia. O le a le kulanga ma le levo ngai ke mangaku ngai kia iai. E la ia ia ma se si fea au le tuspa ia atoa. Hallelujah. E tutusa, lona taua, lona taunga cha. Hallelujah. Ngai lo fe au ole alofa tu noa ole tua. Na fua iel soi fua lona alopele. Le ia ma se si fe au, genesi ole falinga. Yau fai loku. Ia leli. Praise the Lord. Yai ono ole fai mai ole tuspa. Ia ma wa o mai Yesu fai mai ya. Ia o tau ori ori ma fia fia o I le langi lo tau tau ia tele. Ah, ai o le singa me pi. Pi fa pele si au aunga le si fai fia au sole. Ia nga o ma mau kere le langi. O ma mau kere le langi se lo nga o ka ikai ka winga. E pe kau su e kusa ka me ilungo lingi fonga elele. Fai fia au lau fai loku. Se au aunga ma fama u lalo e tau I ta tau e le tua. Ele. Po le si la si la aleli. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. O leka waso isela elu. Fata waso ele tua. La maa loto isela elu. Fa maa ele tua. Alan mele tupu ya Samoa. Ele o le tua le fa maa ina mfata waso ina. O le au fai loku. Can I say that again? O le au fai loku. Loku fa ole inga, loku le fa ole inga. So se koi nga lotu. A fai ele o la ngona e oele me na tupu I lungo le sa chauro. Na fua I ele soi fuo I e sukeri so. A fai fua I ke la unga e ke manga o le kangal kangaka. You are one of them. Ta lofa ya I e sukeri so. Ta lofa ya I e sukeri so.
2: Afai ke la unga ke manga o ke gushi afai ke la unga ke manga o ime kangaka. You are one of them. I'm not afraid to say that. E lofa Yesu ya te oe. Le fawai le angalele ya le changata ua malia lo na loto le tua ya fuai. Na fia fai melele mo le changata le tua. Di ia le ali. Taulanga fa penai di ia le tua. Taulanga fa penai ori ori ai le tua. Ai ala unga ka koma kasi ima wal kusba ia a si Yesu ele mea. In Jesus name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So le maofa lo cha loto le chau chinonga ne cha maloa. Le ne ipu filfilia. Fe mai ama faile tuwa. Ana che mau ina ia faulainga isha la elu. E ia isi fai fi au e mfainga kau kingo fapenga. Le au fai loko fafonga nge fiafi. Au fai loko uso semea Samoa le atunu pele. E ia isi Samoa e fai loto e fapenga aso na fatu. E loto I le tua, e loto I ngango te ngata. Olo anga I mariko sa e ke le mawhaia. Ngai maua fwoi la pe anga fape alu anga lau fai loku. E la vea I peka ngaka ngole le malama lama. E pangalea, ole manongyo le ochi. E mangongyokia kwa I malimea. Talofa. Talofa, talofa. Samoa le tunu pele, o le fe au o le lofa, o le tua na te tala le avanole nei. Nai te wha fafonga mali totoa, e leo se tala ingo se lotu, e te le sao I se ingo se lotu, so se lotu a. Pe ke fai mai on kou lokunga mua mua, e ke le sao I se ingo se lotu. Na o le suafo Yesu Kristo le Nasareta, the only answer.

pe a fai o yai pe a fai o yai ni fai fai a lo lo fai le tua e a lo lo fai a Samoa ke lo ole fafita auli le tupu mal tatou atunu le fafita auli le tupu mai lungo le fai ngamalo ma tulanga fapea. Let me say this, I'm putting myself in there as well. Kako wala ufoi loku le mafuanga. Tasu e kako mea iswa fo Yesu. Ae le chalai ya Samuale lo fo Yesu na maliu ai. Ma losit kasu e kako mea mafai kako. Aleluya. Ele fapela ole a. Tua ia tasihai le tato pito la au. Nangal tangata e whaia lana finflinga ino wa maliu Yesu. Al ke lei o le au ngama le cha ua. O le tato pito la au. Uswa au auna pe a tato tutua tusa. Ma le upua le tua. Ta lai tangata le lofo le tua na la ino maliu Yesu. A o halangona tangata le whiau le na. Pe o na tau alanga e paulo. Fai maila na upu. O te latu ya tautou. Ke le koe laku masisi mea. Al kamalo. O le akamaia. E le ia masisa moe so so. Yer kamalo nga. A fai maila na tau tino nga. Watonu lo manatu. O te letu alu watu. Masisi awa o nga kuspaia. Tau au Yesu. Na faa sa tau loina. Aisea. Wa malama lama paulo. O le tali leo so se mafatianga. So se avenga, so se fafijauli, so se mai. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. E la muna ale fanno noali mai dia. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, ya ai ono lele malamalama. Awa ya kuile, aswanga ngafi foile. Se kasi foio. Ya fa fitai le tua e le fisiningia e uia e fa tawa fo iso uso ya la ule cha ulon suafa wa malanga tato filoa ya inga uso pefo na awai mafo ise mori mau au le lofa seol gaming ae ka unga makuai ma mori elfe au le lofa le tua e loko kangaka fa mangaku kangaka ifo kimi ke ka okwa ifa pe kongol pusa lea ya e pangalia E kalangoa al kielo lau failoku, e manguia lau ako, e manguia lau kanga, e manguia lme ke aluai, o la e kauwaai al manguia oe malama lama, na maliu lo Yesu, I lungo le Sanjauro. Atoa toa mea umma I lungo le Sanjauro, le ngatai atoa toa le saolo tonga, ao mefo I kauwhamanianga. To le, ako goa mea umma I lungo le Sanjauro, ai poto le tua. Aisea. Manaya le, tau alanga ma leo ngani e sita maa loa Israelu ilonga kaimi. Fe mai le tua famun mo le, o kele manga oe kele kele. Nge I ke ua ngalo oe. Ai famun mo le, kuwa e wha, kuwa I wha pe, pe ngau se su senge la kakanga e maua I se pulu lole. E unga I aile aso, e umai le aso isha, nge I che ua, wale isha mea ua loa unga oi. E wha soa soa mai ae le tua mea, e te tau ma le aso, ma le aso. E tatia lofa e ofolo ta loto ai ei male ti ngafa le nganga I nei fai fe au ma nei ka walango ngi fe au sole ai fo e fafonga le nei aso ai fo inga fa longo ngau manguia ai oe loku se loku fe melko fai fe au ai alulo ya Yesu e manguia la wako e manguia me ke aluai e manguia la ngaluenga manguia me uma A fai ono le lema lama lama o le au awefe au. Fesoswani le tue fapupula tato mata. Ai a fai o le manga o mea ma le fap mawalunga fap valvalea. In Jesus name. E le fai kaula wali al kau kingo ngā paulo fai mai a. Wa oi lo le mativa. Wa oi lo ta mawainga. Wa oi lo fia ai. Wa oi lo maona. Wa wina o ya to fi le mula o le to. I so se taimi ma so se mea. E le fai kau wai kakoula fai loku wa. Tātou ia tala noa le prosperity gospel. Praise the Lord, praise the Lord, te whawhetai le tua. Yes, of course. Hallelujah. Yes. Onge upu le tangata ta te whialu ai, ka ke whia whawhetai aku ia Yesu. Ilona manatu mai.
Ka ke fialo e ka kei foi foi a cheia.

0: Ma whaleo atu se whawhitai. Ana me foi wa mauti noa. Ele le titi foi lo fi no fo pe lu mor fo nga ele ele le nei chau ya shamo le tonga chau le chau chau ya shamo le lo fo le tua chau salaina lo nalo ele shang sala chau pe peloina fa ma ti vaina foina ye chama ai ngai noi wow ne fa longo ni shona toi upu fo mai lo chamae. O le ale me we tu la fwa I ma ya ya chao. O la ngona e sa mua ma lau fai loku ngay upu. Penga ngay launga e fa ma ngay lau launga. Please. O le ka wakal ka wulka ngaka. Sa mua, lau fai loku. Mafa mafa ngay fiafi lau fai loku. Tango chal chao tangata fa mole mole. Tunggu cari jauh jangan cakap mal mali. Haleluya. Kini lah wakil kau salu angai mai. Cacau jeli lah wajia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Angle ni le tua ya cewa le nevjafi. Sosan ya tu le tua ya cewa. Haleluya. Haleluya. We worship you, Lord. I honor le malamalama o nisi o tatou tangata. Me se lau fai loku. Ia antono le mafu angale o lo walu se se e ilike le omea. A o walu se se e ilike le omea. Praise the Lord. Ai a fai ngake fai amalo I loa e ono lo mana o I mea mani malu ali I. Ta lo fai a joy. Praise the Lord. A fa ma a shio loto no lo le malamalama na mo lo wavanoa. Ai a fa maalo o ele tua ona ua e falongo wa fia foi I kausanga o e falongo le upamoni ai ke le fiola ina ta lofa foi a joy. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tua orfe ngai ngatua ia ia ile mengea e fai ngoa ele tua e pula ele tua po ia fai atu ia e amiokongu oi ia ngai fio lolo oi na e nice oi pula ele tua orfe ngai ngatua ai. Hallelujah. Praise the Lord, na fua I nisio teimi, I se mele leie ke whaia molesi. Na mua I leolo wavanoa, I le whenga inga tua I le na. Mana tua I si fafinge fo leo ra ava, ah. Kaua o leanga le leikanga kao le tua e la ve inga ai. Tua le whenga inga tua I le na. Samoa le tunupele, lalo o le alofa tu noa, A chala noa le mingo le lofa tu noa. E chala noa I le maliwa Yesu. Ha? Malgenesia or faringa. Praise the Lord. O lalo le lofa tu noa. Malio tato loto. Fe soso ni atu ya tato. Ye to angai faimea le lei. To angai tau tua le lotu. Wa e. Ah. Alo lua ya. E ke le songa komumu. Ya komumu feo lolo ilesi kaimi. Komumu le langonga ilesi kaimi. Wa o angaka e maipu ilesi kaimi. Ayono tatou le ma lama lama. Lalo le lo fatu no Samoa. E le fuwai so le lei. Te fafafonga afa mon mole. Le lo fafona ya Samoa mal tatou fenga ma lo langa. E esha le mengol tangata lotu. E esha le mengol tangata ua langona le lo fo le tua. Ma fama ua lalo ailu mo le tua. Ma ofo tuai lo na loto lo na soi fua mo le tua. E ala ya Yesu no maliu. Praise the Lord. E loa le la au yon na fua. Ah. Ngolwenga fai inga sa gangi la ngolgawa ele falchino e fale nganga. Praise the Lord. Ale ino ta lo fantu ila u. Ia. Tua ya ia la ngole au kangaka le malo. Por kako fai nga malo. Ah. La lava he o amai lava le nei taimi. Ia kusia ku limo pai ala faima. Ole soi fuanga le chino. Ai ono le le malamla. Matau ono ufa pe atu. So se kangaka sa moa ama so se kangaka loku. Ngai manatu ngai lele yau me fai oe kele, e kele ingu, e kele ula ula, e kele, o lau aitu wanga le awa, o fie se ful kausanga, e ke fa maongi ai lau aitu, ah, ma lo fa fitai, ma ngai a kele, ai malia lo lotu ele ma fai lo fa maungi lo waitu lo le ingu lo le ula ula lo le alu fema fea o ngala veinga oi. Can I say that again? Fiso so angi fa mala malama o tato lotu awa nei pelongia tato wala fai loku ngale awa waku ko angai fai mele lei ko angai ama ha. Na tsuso aile male awa awa tuwea vaya tula e alua wapupula o mata maya e ke alua wale ma fai nga ngai ngofo mai fai mele loku. So lay in Jesus' name. I find a saw Yesu if I saw Lotto Tangata too low over Kaka. Why can't call him off of Fawe Fapolongino Tangata? Can I say that again, Samoa? Tell him no, to Malelotto and Mafatia. They love Faila Tua. Why can't go? Kako Kifapolonga in Kangaka. Number Liu Yesu if I saw Lotto. Chalofa. Chalofa, chalofa. Don't want to tell the town some more. Don't want to tell the town. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah, Lord. Among all my so much of what you know, Tama. Among all my own matto, Tangacha. Among all my matto, will I find Lord to Tama for among all my matto. Matole, matata umale fa yalo fina ngalolo fana mali welo walo pele chama. Fa mangalo mai so matu fa chova, so matu wai wai chama fa chama. O matu watua matu te fa tu tua matali chonu. Le sheme fina chai la wafio. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Matu fa tau la upu chama. E te le fina ngalo ye whanos tangata. Hallelujah. So swani le le mala malama o nisi tama. Fa mole mole ngalu e atu lo wa nganga pa ia. Ngalu e ane ngalu e ifo. Hallelujah. Hallelujah. E a fai o le le mala malama I ngalu e nga satani lo fata waso ina in Jesus name. Satani matu te le tue valea yau tonga fiti fai a ina. O le tau e le fale tino e fale nganga, o mea iau te tau talai, o mea fale nganga. Hallelujah. Hallelujah. E lofa Yesu ia te oe. E lofa Yesu ia te oe samo. Kako ke le lava kielko sa. Atau te le lava tia. Olo wangai mai. Fai kau le kuspai ai. Sola le lav lavai le koan kei mi le ngā Samoa. Samoa e sola le kangaka ve mai o e kau wanga o maunga e mafuli mai e kangu mia. Mai le tō sao le tua mai le tō sao le tamai mamoe. Samoa olo wanga mai le asole nā. E ke le mafaia. Tau fai loku. Maulalo tato loto, ta lai le lofa tu noa ya Samoa. O tato e te tauna tutua I le valea. Ta lai le lofa le tua na maliwa ilo nalo pele. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Fai al filfilinga le tangata soifua le te leia o le au ngama le taua o le tato pito la au. Tuai o le ave fe au, tuai o le ave fe au, e alofa I le tua o le na moa, e alofa mai, e alofa I a Samoa. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Te au e te papole. E le tu la foina o e le tua. Hallelujah. E le magiva le kua se me tasi Samoa, e me se la u. Ma tau o le au fai lotu. Hello for Yesu ya joy. Ole ne mala mala ma for yo tato inisho me ala ina wa se se inal tus boya. Se to fatao to to wa ne fi fi va nga cha wa to ne mala mala mai. Ole two other is only one true God. Tama ole alo le nga ba ia 3 in 1. Tasi tolu pa ia po le tolu tasi pa ia. Doesn't matter. E kasi ale tua. Praise the Lord. Aulo na alo pele o Yesu Kiriso le shanga sala. Na fua ilo na soifua. Fanau me le fale fa chauvaa. O ai lungo le sa jaro. Aleluya. Maliu tanu mia. Toi soifua manu malo mai oia. Olo wafio le tu tamatawa le tama. Fau fau tua mo le aupaia. Foa ila no upu. Samoa. Eke le kawaso le kusbaia. Marike ngese o le faringa. Praise the Lord. Fua ilo nanganga pa ia e faa malama lama ina lana upu, tai taina e tatoi lana upu, anga luele nanganga pa ia le tua Samoa e ke saoloko, e ke le polonga. Anga luele nanganga pa ia femele talatus pa ia, o te le fua ia tu ya teo tau le nganga ia e faa matauai, au le nganga ia lofai, o le nganga e faa malosi ai, ma puleai o tatou loto. Hallelujah, Lord. Ole nganga e te ori oli ai e te saoloto ai. Ai ole nganga fo e kipas hampo. Ke le fa maulunga fa varevale ai. Praise the Lord. Sawa o ia, ta pena me uma fa taunuu ilungo le sa tauro. Na ia fecha lai ai me fa peifo. Ua taunuu. Ua maea. Taua le fama wa lalo mafatua tua ile tua.
1: Amen.
0: I can understand the tamu faifoi mali taua langa nisho tato uso. Tulo ule uso. Nisho tato uso manato tausi le tapaki. Kausi kula fongo se fulu. I can understand o tau loto e naunau e tau i tanganta. E ola e amia tonu e ola e pa ia. Iae o te fie fesoso ani. Tala tusba ia, ele ia mase mea mea ngai whaupopoa iai. Ile taulanga ua atoa toa ilunga ole sa taulu. Otherwise, e pepelo la le atua ele o ia le ala, ele o ia le upamoni, ele o ia le ola. Nongo vinga kaunga ko skusil kuspa ia mafapea. O Yesu le ala, o Yesu le upamoni, o ia le ola. Ia whaupopo e manmele manga alma koe ka le CFI. Malie lau sunga. Malie lau failotu. Ua tau nuu mea umai lungo le sa tauro. Praise the Lord. Praise the Lord. Ai ono le tatou te le tino. Vesosoni atu nai tamai vaenga ia wha manmole. Ai salamole loto le tangata ma fatua tua ia Yesu na maliu. O le alo pele o le tua. O le tali le na. I le vaai e fale isala elu. Se if sosoni atu si vaenga lea. Ile vai fale isla elu, la tou te fia malama lama ono lo la tou fa tali tali atu, ile Mesia. E fia malama lama po Yesu, le Mesia lea. Is he the Christ, le fa kalkalia isla elu. O le tala tusba ia ona o lo fa tawaso, ma fa maaina le tua o la tou loto. Manatu nisho temi, manatu nisho awauna, manatu nisho tangata, nisho temi vapesole. Fia kubwa isa la elu ese, fia ole leuska kai ole, ama le ama le ama le ama, esao. Awe malam lama na mafuanga ele, inga leuska kai isa la elu. E pupula lo tato mata. Nga kako le koe fapele, sole le hanga lengu e leuska ya, kako fapea, le tua fafetai, ua e kokole loko leuska ya isa la elu. Ae kakala le fai koko amato te ulu fale ilo malo. Le tua fafetai wa fata waso ya Israelu. Awa mawa isawa nol sambo wa sao no malawa fio. E ifo ai mafafetai atu. Ma auna ya te oyo leo be uma. E ala ilo walo belo Yesu Geriso. Samoa. Ele se talio le neyolanga. Praise the Lord. Se vangaila se kale siye Samoa. E Yesu e kwa fa popo ifo imale lako perfeka. Pe fa popo ifo ima sisi akana kakakalo yai. Ono tatou fama ua lalo le manga o mialonga wa o inga ya malama lama. There is no Jesus blas. Eleise Yesu koe fapopo e foe malkou loku. Malkou wa oonga. No. Hallelujah. Tasia le tali o tatou uma. E tali tonu ono le malama lama onisi. Wa fua ina wa o seseina. Praise the Lord, praise the Lord. Ke le kawaso kuspa ia Samoa. Leo toi umbil tatou taimi. E gele ka wasol kusbaya. E lofa Yesu ya choy huso wawna. La ufay loku. Amene. Ya tonu la eshe la kiki alfe awle la lakula ufay loku fai. Walinge fiafi. Nanga ila foi lo kwele Salamoa mkalia Yesu ole kari oe Salamonei Talia Yesu ilo volanga Aya fai tefafonga mayo se fai lo kufala inga Ayo no lo le malamalama malia lo loto Ele el koya wao yei ole sapaki ole se fulwai Pelko menga none of the above Eke pa iai None of the above Eke sawa ilo lai favavau None of the above Eke lele iai Praise the Lord. Famatala Paulo. Faiwiwa nefiafi. Si imer kamalole se senga mai. O apela amo. Na tawa mi tonwina. Ele yo si ele fe nga lena linga. Kwe perkomes ko inga wako inga. Fe maile o kamalo Paulo sole. Makau kia le ngao le tua. Famala malama ya Israelu. Yes. E yele mangwiang famangwia ile tua ya apela amo. Emalie. Ele ole fe nga lena linga linga si ole melea. Makawa mi kong winga le tua pelo amo ele yo ol kemi si ola nemele pule a oa oa le tua samo na te fai tau el tu spa ile lo my father my e o follow local my ya kawa mi kong winga al kanga ka yang sala fa fel ku pule men ma fofo fo tangacha haleluya e shao pe ma fofo fo tangacha ai a foi ole tua lo fetcha la ile na upu na le fa ma wala lo ta to lo to ale tio fo mai paulo ele oninga luenga Ina ne mita mita se tasi. Eleo so tato lelei. A olona lava lelei. Na maliwa Yesu keriso. Ta ua mio tonuina fuina I tato. Ona olona lava alofatu. Noe poto le tu asia. A wanga fa penge ye faile. Ska penga le tu alfa alkanga. Kwe kuu ye ima siau mea. Ya wakupu lfa le kongu. Wafaifu la po haye kele. Ah, poko le tua. Te tala mai lava nove mai kamen. Talia. Ah. O e fieinu, o mai ave fua, ele e whakaua. Praise the Lord, praise the Lord. Ia forfolo maria si mere la fai ukwa nge fiofi. Ia ayonole, ayonole le malamalama, Samoa. Polkalamele tu e lalo le lofatunua, tu loa, ele a kose masinga awa orkus pa ia e malamalama. O ele tangata wa salamo moni mai manatu, mai naunau e fia malamalama, ile lofatunua, ele a kose kausanga awa wai. Ya yo no le temi e ka penga e foile ma e put into practice foile ye fa ka penga oile a ye maku fa popoinga I kausanga ka fa kele ele pidi a onga ye su e la kose lengi ka lo fa e Samoa ka mo kare kau ele fa kaua fo wa e fua e lungo le sa jaro praise the Lord praise the Lord praise the Lord Alleluia ya le kai fi kausanga a onga nisi Ya lofa Yesu ya joy Samoa. Ya lofa Yesu ya joy. E lei malifua lo na alo pele. Taua, e ile au ngaya wa wina yoy, of course. Aye moa male fatu wa lefeau. Praise the Lord. Na Yesu na fasa taloina. Aona elangona ma esalamo matalia. That's it. Lava matutore na te malamalama yai. Ai afaya umi lo soy fu lo ngol fonga ile ye to angala ye tala no ma fai tau le tus pa ye ori ori ya lo loto ma fa fe tai ile tu a emonia a tala tus pa ya ta to fa fe tai ile tu a ile no me u ma lava okay lo fo lo kal ko ke lo sa mo le pule la fo ye tu ai na o fa so tu fo se temi mo vai ye le la tu fo ye tu ai ke lo ka ko u ke chango janga cha fa to tu a fa fe tai ile tu a mo sa gangi Ya la fa fa ile tuo mo sa kangi se kaimi. Pi folo nga kasi me nga a. Tala tu spoia fa fitai ile tuo I me uma including sa kangi. Aisha. Praise the Lord. Everything we lalo pulenga le tuo. E ile kai me nga lu ile tuo fa kanga sa kangi. Sei popo kasi me ka koko kongwa a. Praise the Lord. Awa ina ya awa ina ile fa mbolunga fa vadvale al kangaka fa kongal kamaloa nga nga waku ya fa malolo inga oia mai wa mai kamaloa fe mai ya fa tonga fa tolu fe tela mai yesu paulo show watali e chalo fai wa lava ma to toilo wa lo fa tu no fe sozwani amen o mei e ki kingai ga wa ngofa mga ku e ki oi fa lielo mka ukia ya joy chui e lo mal kakalo kamalo sori Praise the Lord. Suye mal kakalu. Leko kakalu loi fa malo loi fa sang ma ya. Leila o te mita mita me o te tinga ai. o le upu fai fai mai o alava me fai mai kanga kamal kamalo a so le sekilanga aisha e fali ai matango fio le tua i le o langa le tangata anga le leile tua ya te oe fafutai malo te mi fava no ina Samoa ya lofa Yesu ya te oe o e fafufonga le feau nesu kala ingo se lotu praise the Lord oe ne te ue misia lo wavanoa e moya kwa ngangima e moya kwa ya aya fai kele fai se filfilinga poto se filfilinga tonu ya lo no vinga nga sua e lao keo kusi sua e pusa e le ngima pusa pisu po kangaka ilo maliu. Aleluya. Ele mafai e upu mafanga fanga se fai feau. Nga lave inga se ola siko kasi. Pe afai oa ele toi taimi. Umale manava e te le salamoa mafatua tua ya Yesu Kristo. Ai amu ui oe. Pe a o maile na taimi. Awa yalu tapena wa ya awa lofo le tua lo soifuwa. E shekile nga. Se pe alu ea. Pe paka ele masia pe masia le. Se paka ori ori lo oe loto. E leo so tato nu moni le nei lalo langi.
1: Amen.
0: Mwanta pena ele tuwale no fuanga mancha ngofi. E ono le tato te le chino. E ala ina wa uina tato le ola fa maina ma le ola fa pa yaina. E ole tangata ito tonu lewa sarenda ile tuwa. Wabanga siyo lo tangata. Oman tusilo ngol tusilo lo tamai mamoe. Le tangata lewa salamo moni. Mafatua tua ya Yesu Kristo. E leo tangata le e fie fatua tua. E leo kangaka le fie salamo. Ele o pai foi le cale si ele o sul pe sen alima ki ah o te fi a salamo suli ala fi salamo la vole van causa la mo como sui le por ngape si ya la fi salamo la ko ki alu si ki anga la fi salamo ya yo no le mala mala ma ya lo foi yesu ya jo samo ang le le le tu lo loto so so ani le tu yo ta tu tanga cha fa cha va le ya si chali le ne yo langa le alo ta tu fa cha va Tau alfama wa lalo lo loto mafati otua ya Yesu Kristo. Femelitala tuspa ya eleo to ya ise fasala ye o ya Kristo Yesu. Oele savavali lale chino ay lale nganga. Oh hallelujah. Amen. Praise the Lord. E fama oni le tua. Ele pepelo le tua. Ay awa wina tato lolo fama maina ma lolo fapa ya ina. Ono le chino lea. Ia vi ia pele tua yo tatu olanga ia velo sui fua mafamonianga molestanga teleta waso laile iloa lai polonga inga luenga fai inga sagangi al kangaka kukongu le fai mai paulo totoi ama vaifafo e tupu peto tonu ole tangata le nawa surrender ile tua ole tangata le nawa tusilo na ingol tusilo ola tamai mamoe amene kangaka le kevaya kule lalulangi o tangata lae mana mia le laveina ah praise the Lord. E leo le fapeo kako fao la inga loa. Kako wavae mai loa kako wa inga ma. A sole. Ngai vai muku shia kako wa mio shia kako fe au. Those are the people for my Yesu. Ole mai. E kakao yei for mai. Amene. E leo le mai yei koe kau yei mani maa. E leo le mai yei koe fai fai yei. No. E leo malama lama kako yupo Yesu. Hallelujah. E leo mali ufua. Yesu Kristo Samoa le atunu pele. Lona fina ngalo ya wane fano se tasi. Ayo ho'o, tangata umma li salamo. Walu tasi tolu fa oli maiva. Olu fitu, ono fa falu o tasi fa. Fiso tai mai pe amana mia le fisoswani. Olo te talo mo Samoa. Olo te talo mo le aingo le fatu tua fa malolosi. Humble ourselves. Tau ya Samoa le lofo le tua. Lise me fangatai le li. Wala walu itau mafita. Ia malvava yaku le kulanga olo yai. O lo soi fua le tua. E le aise me fengata ya te ia. Fa mwemoi le tua me oma. Nga tia lo tatu fate wa. Fa malo foi fafta yatu so se Samoa. O mana tua nei por kalambe ilau te talo. E leo se vi inga stangata. O le lofo le tua lo famunu eina lo loto. Ilau fafafonga. Vi ia le tua manua. O ta ua le aso nei. O le aso nei. Aise fa longo le siu fafonga o le tua. Tala tuspo ia wale fa maa ile loto. Tuma wolo fa tamai lungo itanto. Uma lo mate wa tua fafte chile. Father, thank you.
1: Praise God.
0: Ae fune ne fia fi tama. Onge upu wale tangate tama. Ae fa manatu le ne fia fi le ta ua. Le mawalunga le fa mahauni alo walo fa na fua ile soi fua lo walo pele. Ta wana fa pea tuma le loto. E fa maulalo mate uti talitonu mafatu tua ya te oe tama. You are still moving. Ala na malua lua nganga pa ia te ma. Ngalua atu, ngalua ane, ngalua ifo. Whamatala loto, lua nganga pa ia. Tu sai malau upu i loto si o matu watunu o Samoa. Ina ia fapena ona fili fili ai mo la wafio e fama wa lalo ai. Ma fatua tu atu ya te oi e sugariso.
1: Praise God.
0: O matu watu wafayo e mesil sili. A walava malelo tol tangata si o matu watu nupele ilo na fainga maloyo na taitaa yon tangata nuu. A inga le chino ni woni e masani siti atu tamaa famol mole lo walofa tu noa. La ufala tanga famol mole. E pulengo le leciolo matu watua. Le fangalo ino te talo aolo fai falo loa. Famon miele wa unolo juche male ainga.
1: Amen.
0: O mate watua sitia yache oeme uma male fama walalo.
1: Yes,
0: Nisi foe polkalame mulimuli male ne yafi yafita manga chia le fachau wa ao me fengaluenga. Sitia lunga o Yesu Kristo na fasa talo ina.
1: Amen.
0: Sitia tu le ainga le fatu watua lau tele. Sose ngangana isose lanue usalamo moni ma fatu watua yache o Yesu Kristo. E le fangalo ina lo unua isorwa elu ilte talo. O aolo fai whaaloloa e tusai mala upu I low lava taimi. Lea usa tamaa le ministry, maa teo ngalulua I malifaa maulalo yau luma.
1: Hallelujah.
0: E maa ua tamaa malifaa nau. O maa teo watua ese le ola, maa teo ngoo fio le ola ilalo loa lo fatuno. Faa waila upu moni ni ngalua lo wanganga pa ia. Ina ua malia le loto yate o Yesu na faa sante roina. Foi le vi inga yate oe faa fitai tele, tu mau yate o le vi inga neima so uma faa fitai tamaa. Faftai ala ilu walo pelo Yesu le faftai. Amen, amen, in Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: Hallelujah.

0: Yeah. Talofa sa moile ne fiafi. Moi fa filo aima fa talofa tuile ma malutele sho tato atuno usa moile ne po. Ya natulava ne afiafi sa fiafo ya faleta poa ile ne yaso ya wala vata poa inga ile tua pio na masani ya ya ya Samoa ke Cristiano ile la lunch ya natu foisa tato fa longo longo ile tala le ya se au fola fola le tua ile ne yaso ya natu sa fa moni ina to fina ngalo mo tato loto se au tau moni moli ana au auna ya wala vase manuia tato ya tato ya ile ne la lunch talo fofo ile ia le mamalo Samoa ia mafayon tato mafuta ne fiafi ne por kalame ole tupu tau long long ia ile wale le upo le atua pe tupu fo ile fatua tua ile tau long long ile upo le atua fia lava se vae ngon ne ke lope ia o mafayon na mou mae ne ala leo man ne por kalame ia mnatu lava ile o misi lava fa manianga le atua ilo ufina ngalo ia mo tato uloto ile asama le asa I fe au ia po le upua le atua ia I po wasata itasi ia ne fiafi ia faa talofa fo ina yo tato matua matutua e le umoa se ava noa e ufale I fale tapuai ia ono le atua toa fo ion malosio le tino ia ove ia ne fiafi ia fao e faa funga mai ia mai mai mo mai le nei po ia faa filo iatu le ne fiafi le sua fa Yesu faa filo I fo I le sunga le ao ia taito ia walava lona tiute ma tafa yoi ia ilea susa ma lea po ia wale tautua ina oe sa moa lea tunu pele ia mlatu lava o ngaluenga fapenei ia o ngaluenga lava olo ia ile tawi ma ile atua ia ma ele aifo se mea tatu te fayafua ia ilumo le atua fata alofa atule ila usunga taito ili neipo ia fata alofa uma lava ia mafayo na maimu wa mainefi ile suafa o Yesu au au na tutofia le atua ia ele ngata foilea iona yo tato matua matutua fata alofa atu faa filo iatu ili neafiafi ia ile suafa o Yesu lo tato li imo lo tato faola lea tato tatalo lea tua na matuta ma neafiafi faa aftayo no neia vanoa ele au maua lea tua ma o se taimi fo I e tatala ila upu matou whaalongolongo ai. Lea tua lo fina ngalo e tupu lo matou whaatua tua na ua tau longolongo ila upu. Talo lea tua whaftai ono seo matou atu nuu o Samoa e o mawhai ono matou mafuta li neipo I lungo le ala leo le leti o Samoa. Talo lea tua I o atu au whaamanianga I o atu lo wanga le lei Samoa umalava ele ngata o New Zealand nei o Samoa ele ngata I leo le lalolangi atua. Famanu ya atu ya te ila tou famanu ya fo ina yo matu matua tonu fale ele ngata fulia tonu fo fale mai le atua fale pui pui so o se no fuanga le atua fa fofonga mai e tonu ta vale le atua famanu ya atu ya te ila tou le nepo fa u mai la upu fo lo fola ne ne fiafi matu la ngona ina oe au e feta lai ya veo se fa malo si au yo matu loto ile ne va yaso ia fenga ia I manga luenga ele ngata fo ile ale atua so matu tunuu le ala usu I fe au manga luenga o whanau ia o onga ia maua lunga pea so vi inga fatasi mai a oele nea fiafi ia vi ia lava oe fava vau amene, amene ole fe au o lea fiafi le nei te fia fai tauina ia le la fionpa ia le atua mai le salamo e ono suma tolu tusi maasani on tatou fai tau tatou fa alongolongo ia I le telo taimi ma le telo tausanga Salamo le ono sumal tolu al tusin tusia e tavita, fa pelo na fai tawina, fai upu momua, mal fai upu e lua, mal fai upu e tolu, ya mal fai upu e fa. Lau tango e fai tawatu li nea fiafi, mo oe sa mua le atu nupele. Le atu wai, o lo ua tua lava oe, u te ala sa ili ya te oe, ua fia inu lo ua nganga ya te oe, ua matua nau nau watu ya te oe ili nuu nau mati. E lailo ai, e le aini vai, ia oiloa lo malosi ma lo mamalu, e pei ona oiloa oe ile malumalu. A walu walofa, e sili ona le leilea ile ola, o te vivi yatu lava yate oe, yo ula ngutu, o lea, o te famanu watu ai yate oe, a o uola, o te si iyo ulima ilo suafa, famanu ia lea tua le faita wina ola na fionga pa ia, ile nefiafi, E mawhai o nga wha au tū se manatu o le whi au o le taulongo longo le neipo Samoa. I ni upu fapea. Ua fia inu lo uanganga ya te oi. Ai mafai lao na ona faise autu. E mafai foi ona faise fa maaloshi mo e sa mo ma uli neipo. Ia ngā lala ili atua. Ia vea oyo se sa moa e te fia inu ili atua. E te ngā lala ili atua. Salamo le ono sumali tolu. Ole salamo ole pesia na tuusia e tavita. Pole salamo na tuusia e tavita. Ai ole famatalanga. Ele tuusia ise nofuanga mase temi toa file mu. Na tuusia le salamo lea. Ise nofuanga faimaile tala alfa maumangu altuspa ia. Maina tuusia ile temi a osofa ia e tavita elo na fiti. Na tuusia e tavita ile toafa i yuta. Ile temi olona sola ese mai ilona fili. Ile temi ole tuua to atasio na ia. Ile temi ole pongi saa olona olanga. Po le temi pongi saa ole soifuanga. Fai mai le tala ma le tusipa ia tatu fai tawina le tala le tusipa ia nefi afi. Fai mai loa lea tuwai. O loua tua lava oe. O te ala saa ili ate oe. Fai mai ua fia inu loa nganga ya te oi. Mai ua ou batu wana unaufoi ya te oi ile nuu na umati. Ma naia le fe au taumuli moli ya le tustala o tavita le nefi afi. Fai mai ua fia inu. Atala no ile upu le fia inu. Folinga mai o se tangata olo iai se ngalala. Tangata olo iai so na manaonga. Ile soifuanga a ia n tato wola mai ai, tato te mana o mia le vai. So se temi tato te ngā lala ai, tato te tapa i le vai. Tato te tapa sina ipu vai. Ai sea, e wha ama li ai lo ngā lala. E wha maila tala tuspa ia, e lo le vai ngā lele, kau wha ama tala mai e tustala, e tāvita. O lae tau wha ama tala mai e tāvita, le fia inu o lo nā nganga i le atua. Aisea, langa fo e nga ole atua, e mafaina fa ama lie ina lo na loto, i le temi o le pongi sa, le temi o iai o lo na fili, ia po le temi fo i, o le temi o fainga ta, ma temi o pupua nga. A langa e moni lava le upua le atua sa mua, a iai temi o sofa iai o le fili. A iai fo i temi e tatu te ui e fainga ta, o le nei o langa, ma le nei soifuanga lo e soifua, ma tatu olai. Ia e fia inu ile atua. Fia inu lo wanganga ile atua. Aisea, langa e ele mafaio na faamalia ina i tātou ile vai o le tino. Manatua i o le vai na o na faamalia i o le tino. Aia langa o le anganga le fai mai ele tuspa ia mai tāvita. Ua fia inu lo wanganga i ate oi. E mafaio nga e malosi. E mafai fo nga vai atu tangata ilo tio tio molau ngai oi. Aia langa o le tino nei. A ole sila sila le atua e to tongo lo uloto, ma lo uloto. E mana o mia le ngā lala, o lo yeise ngā lala e mana o mia le faatumu o le atua. E mana o mia le faatumunga a le atua e lo tatu ngā lala. A faatumu e le atua le tatu ngā lala. Ke lo oi, e faamalia ina lo ngā lala. E faamalia ina lo u ngā lala. Le atua e, o lo u atua lava oi. O le toafa le ta ua ina tusi ele tusi lea. O lo o tala noa i temi o fainga ta. O lo o tala noa i le temi o le leai o se mea. O lo o tala noa i le temi o lo mana o mi ai le fsosoani. O lo o tala noa i le temi e mana o mi ai lo tatou mala malama. O lo o tala noa la ta vita ya te ia. I le temi na o oai fainga ta ya te ia. Le temi na o oai ti ngā ya te ia. Mailo tavita, ele mafaya e meo leo langa nei. Una tau faamalie lo uloto, faamalie lo ungalala. Ele mafaifo e meo le soifuanga nei. Una faamalie e tato. Se ivanga na, ua faamalie e tato ele atua. Se ivanga na, ua faamalie o tato uloto ele atua. Fai mai tāvita, le atu ai, o atua lava oe. o te ala sa ili ya te oe. Amu ia se Samoa. Amu ia se Kerisiano, amu ia se Samoa. Fe lava le vahengo ni ke lope olo e lalam e maua. A sao lo wala ma sa ili le tua. O le Samoa manu ia na. Se Samoa e ngā lala I le tua. Se Samoa e mana o mi ale tua e teimi o whaingataa. E yai te mi tātou te ui ei whaingataa. E yai te mi tātou te ui ei tī ngā. E fo te mi o mei mai a te tātou. Whai mai tāwita, lea tuai, o lo ua tua lava oi. E ai lea vea ia le pese lea tāwita. E whai mau pese Samoa pe au atu whafitauri lau savani. Pe au foi whafitauri to tono lo ainga. E ale ngā luenga lea tua. Tato wala sa ili lea tua. E eite me ngalo ia te oe lea tua le tai au. E eite me ngalo ina e faftai lea tua. E eite me ngalo ina e ala sa ili lea tua. Pe a vavelo teimi fai ngaluenga. Nau inisi teimi o tatou ke usi tatou Samoa. A fapete a matai le ono le tai au. Nana e ala I fau e tuai. Ngalo le me mua mua na e ala sa ili ai. Nana e ala I fua tuli lo moro taimi. Te lo oe, Samoa, ia e ala sa ili mua mua ili atua. A sao, lau fuafuanga ma lau polkarami. Moro ta oto il manu iho li atua ia te oe. Moro iai manu iho li atua ia te oe. Pe a sao le tangata te ala sa ili ai. Ae ala sa ili le atua. E manuia lo waso. E manuia upor kalame. E manuia ufuofuanga. E te alu ma manuia. Te toi fo ilo ainga ma manuia. Aisea. Pe a e ala sa ili le atua. Fia inu lo wanganga ya te oe. Ol mana onga lo loto lea leile loto tavita. Fai mai tavita le atuai. O fia inu lo wanganga ya te oe. O le tino ne. A fia inu. E te sa ili le vai. A ole nganga. A e fia inu. E te sa ili le atua. Le anga o le atua e whamali e ina lo wanganga. O fa fi ka uri foi. A ole akua nga ke whamali e inga lo wanganga Samoa. O ki nga e ke uiai. Le ngako lo a inga. Lo a inga poko poko. Ele ngaka foi leo lo nu so se me fet lengi mai to tonu sa moa fia inu lo nganga ile atua nao le atua e mali e lo loto nao le atua fo e fa mali e ina lo nga lala na yai pea e fia inu ile atua fa mai le tala tavita o fia inu lo nganga ia te oe le atua lmana onga leo tavita I temi umba le atua fia inu lo wanganga ia te oe. E ala ma malosi o tatou tino. E ala foi na oso o tatou tino I telo temi. Ona o me ai o vai. Ai a fape tino le tatou. Ai a oti o tatou wanganga. Manga o mia la le faa inu o tatou wanganga. Faa inu lea. Faa inu le upua le atua. Faa inu lea. Faa inu le o langa tatalo. Faa inu lea. Faa inu le o langa faitau tuspaia. Faa inu lea. Fainu leo langa anapongi lea tua. Fainu lea. Fainu leo langa sa ili lea tua Samoa. Samoa, ae mana umia se Samoa filemu. Ae mana umia se ainga filemu. Sa ili lea tua. Fatumu leo wanganga. Eo fo ya teao. Te vi faia le tala ta vita, ma le pese ta vita. Le tua, o ala sa ili ya te oe. Fia inu alo wanganga ya te oe le tua. Amu ia se Samoa. Amu ia se Samoa. O lada le matafa yoi. E ala sa ili le tua. E ala sa ili le tua e te mou le malos. E ala sa ili le tua. Ma fai na fa'afo ia u fa'afi tauni. la nga tato Samoa o le mea pito sili o na numera tasi Samoa fa fi tauti ai a sa o le tangata te alu yai ai a mana o fo e famalie le atua lo ngalala ai mana o fo e famalie le atua lo nganga fia indo le atua fia inu le upo le atua la nga atala no tuspa i al fia inu lo tala noa ile fatu munga ya wala le upu wale atua. Le fatu munga, le faa inunga, fafanga ina o tatu wanganga. Ile upu wale atua. Langa ele malosi o tatu tangata o tatu wanganga. Pe ale fafanga ina le upu wale atua. Tino nei, e fafanga le talo, e fafanga le palusami, e fafanga le luau, fafanga le fasipovi, le alava le miai. Una osu lo tatu tino. Una malosi lo tino. Ale sila sila le tua ma tua yote ata tua nganga ole ale me aye e fanga ile nganga ole upu ale tua e fa fanga me ale fa meta vita le tua ti ala sa ile ti longo winga le meta fa yo ile ale au na ale tua le tangata ole tua longo winga e ala le tai au sa ile ile tua e nau nau lo na loto ile tua aisha la ngol fie inu ile tua ele lava le loto ele lava lo pese i pese ia tato te pese le telo taimi vivi ingo le atua ele lava mawa tuspa ia taun tato faitau ai ae manao e faatumu lo unga lala molo unga lala e ta tau ona tato unau nau i le atua i taimi uma Samoa le lalolangi atoa lo watu nu e pele ile neipo o le tau longo longo le upua le atua ae manao e faa malie mafafilo ie ele atua, lou ngalala, mafaa tumu ele atua, lou nganga, wa aile upu ele atua. Wa aile upu ele atua. Olesi mea manga ya. Ole fie inu olua nganga ele atua. E yaile faa mafanfananga ele atua ilo uloto. E yeye fa mafanfananga le tuwa ya toi. Non, ke lo kemi. E o me lo fafi kaoli ma mea pesi me lunge ila lulangi. Ke iye wale ise fi le muyo tato uloto. Aya e ala saha ili la ili atua. Ma nau nau lo uloto mro uloto ili atua. Ke lo oe, e kupu le mafanga fanga yo tato uloto. Pe pesi mai ya pe singo lunge ila lulangi. Ke le mai le sapuko mai me fayo le ainga. Saul mai, Saul e fafika au, Saul ki ngā, Saul fa makalanga tangata, ke loe, e ke la ngonga lu mafangafanga, pe au oyo le tangata e te ala sa ili ili atua. Pe au oyo tangata e te fia inu ili atua, ona fa ama lia ina leo lo loto ili atua. O mea ngai kukupu, e fa mafanafana ina oyo ili atua, itemi o fafita au, ayana ya inga wafele maliu maleoti. Nga ole atua e mou aile faa mafanfananga. Na ole atua foi, le faa tumuino tatu wanganga, ilana upu, e mou aile mafanfana yo tatu tangata, o tatu ainga. Ele mafai yo tatu malosi, ele mafai yo foi yo tatu loimata, ele mafai yo foi yo tatu upu, ona tau faa mafanfana le tangata mafatia. Se ivanga na, le upu ale atua, se ivanga na foi, le fatu munga le atua i loa nganga, ma loa nganga, ona malie leo le loto le tangata. Ole si vahenga. Ua fia inu le nganga o tavita i le atua. Lona winga, o loo tala noa le vahenga lea. Ua fia inu lona nganga i le fafo unga ma i le atua. Ke loo me manga i le fia inu o kako nganga i le atua, eva ese le kua me kua i kongo kako uloko. Ae mai le atua me afou iko kongo kako uloko. La nga ele inu ale nga lala ili atua ale faa inua foi oye maau ile upo ili atua kero oye saa mua ili atu nupeni kero ele aima semea fowe oyo kako uloko a faa ingu mafaa malie ingo kako nga lala ile upo ili atua fai maile ole tala atuspa ya nga maia leo ili atua mea fowu yake oye eke moi mea fowu e ke koe yala ifo e fou mea bako ele atua ya te oe. Aisea, pea e ala saa ili ele atua, fia inu lua nganga ele atua. Aisea, o mea la ngai kukupu. Ae fia inu ele atua, ae nga lala ele atua. Nga maile ole atua o mea fou ilo uloko. Ole kelo me sau, wa e file mu. Ole kelo kala e baku ya ke oe, saa mua, e ke file mu. Ole kele foi upu e lafu aku ya ke oe,
1: eke fide mu asia la nga ngawa vakwe le atua mea fou ilo loko o le atua ngake avakua mea fou ae vai vai ae faafou inga ele atua lo faatua tua ele lava ya upo le neila lulangi e kau faafoua lo soifua se ivanga na le upua le atua molo wala saa ili le atua tuli vai le atua saa mua ae manao mia e manuia si o tatua tunu o saa mua manuia o e saa mua fea le meolo e lalai ma e au auna yai ma e ngalue ma e tautua ai a vea oyo se saa mua o oyo se saa mua te fia inu ma e ala saa ili le atua ke ilo o kakoua o saa mua manuia o kakoufu o saa mua e faafo winga le atua ule si vahenga o le fia inu ili atua e fakala ngoma yai se alofa fou o le atua ya te tato ke lo o ngal ka ngaka e fia ingu ili atua mal ka ngaka e nga lala ili atua e faakumu inga ili alofa o le atua ke le saa mua nga okala ma upu ai leise alofa ai ke lo fina ngalo o le atua o le fina ngalo ai o le atua ai fia inu ai ala saa ili ili atua ke lo e amai ele atua le alofa ilo uloko ke alofa ilesi saa mua ke alofa ilesi tangata langol fina ngalo leo le atua malpolo inga leo le atua.

Oh, mana tu nama nama cawul ni foy cai mi oleh taya oleh jenuh alam papa awak ni sebab orang kelope ini menat colok manusia mai tahu mau tahu ini ni foy asa foy wetan tu sabalia foy isi apa maya tu itu cili ni sebab angan lef tafa telefon mai ni time oleh taya na apa tu maya tu ini sio pak angan cara pukalam yang lofa foy mai iya panis apa maya tu okay wajib polo somali. Salofa Manuel Nei Taiao of Tenatu in Osaka, Japan. Konnichiwa. Malosi for Maria, Eli Nei Time of the Taiao, Tetu Ave Sarah, good morning. Malo Lavasi Fua, Fatale, Fatasmel Taro Kalam and Nefoy Taiao Fo. Wind to bear? Here? The winds are to bear. Okay, the lake, Fatai Talofa, Tavayo or Lotua to Oak Hills, California. Joe Mayava, Lafatu Maria Sauninga, we are Walla Honelia Samo Tatola, America, Maria Sauninga, Joe Mayava, Fafta, Fatala from Maltana Bocalami, Maintain Peter Stowers, Yoi, Quaiko, Elios Kamakuma, Nakuma, El Dolphins, Yele, the Warriors. Lupe Brown, good morning. I love Fafta, Maintain, as Rose, Miss Jing, Lafatu, Maintain, good morning. I love Fafta, Fabalin, for Semi, Ozo. Malo si fo Maria nei tai out fa tele lava le fa tala fo mai nei fo tai out fo tis in patti avesoli good morning malo lava si fo Maria nei tai out manela Hamilton ha ha ha kiri kiri ro malo si fo Maria so o to tele na tato pa anga tato mafuta ele nei fo tai out fo mala tanga nei fa so tato yai O di orang fifi mai fayele tuan ni asal fau motato. Ya, ya tulang amasan ya, respect. Ya lelo fole tu au tato bawa ni asal fau respect lesi usu atangata. Kalau si umur ni asal kira face me tingai lesi usu atangata. Ya ma fau ngasuk koyo le olah motato. Sembeta hotel motato le fau ngai no asuk tichasi. Ya fifia, enjoy your day. Ya ma fa pena o ala va me a nga ile tno. Ya fa pena na faia mal fa maoni ma faia mal fifia. Ya lo sir ma lo fole tu a fo le tu mo tanto. Ya mo le lo pui pui tar fo lo mo ne ya so a so ke fa ko ka lo nga. Mo le borkero o le borkero mo ya ka la football so ko nga ile ka lo le Warriors ma le Dolphins so le. Okay, faku kele lo ala mai mo. Ala maka maka so mo kwai sewa ye koi ngaka lo so e ma ngai ai. E ma nai ta lo nga le fo ia le la piki ma le. Oi fo den ka ala la piki. Fa ka so kiro. O le si elimination final na. O lenta alo ia le fo ia Oi fa la piki male Newcastle Knights le ma lo le Newcastle Knights los foot ba ia ka longa nga la maka maka so pusi no fo le la piki ko fa si fu ka ko fi lo le ka sanga pe aulia le si elimination finals Sharks Margao Boys ba ma lo Sharks los fu lo no si fu lu ia fa si fu ka Boys ko ka pe ngamal ka ko ka nga king fa ngu le ka sanga pe aulia so through la ele Knights But the Sharks have had a daily lie, Ungol Talong, the Warriors, the Dolphins, the Panthers, the Roosters. So, Ungol Talong, the Dolphins, the Los Fulon, the Fulon, the Warriors. Matopoy, Awe, the top four. Elua, Avano, and Mawail, and Wingala, Malo, Lolly Lay, Fatel, my Awe, Lolly, and Malo, Dolphins, the Panthers. So, my Yorkalong, the Panthers, the Roosters, and Apostle. Fi ngawal afa mo mor kalong ayo mala afa mul mul yo mistakes afa le roosters ma ngai so lo so far malolola le dolphins mal panthers ile vai asore nei la fa ker kali mai la ta le la pingila au yang malo ma au yang faya inga so faya inga le warriors le la ta alo Newcastle Knights ta long le fa Eden Park on nei amatina fa tau tickets bonisi not all tanga ta umai fa tau la tickets nei ticketed members and non-ticketed members and Warriors fans, I think, Warriors. Mata fa tau tickets kai au nal public. Fa kau mai. Ma ngai ke le Eden Park. Limos fulu afen fai ngau fi ai. Ke le. Fa kere kalele malanga mai le Newcastle Knights. Ia na so aile mal talonga ale Roosters, Mare Sharks. Ia talonga na fai le sa
so el po la stornai to es full il porta longa oile al po las con ca loile rustas male sharks a le aso sa a il limba celono ta loia the warriors male newcastle knights so o aula malo mai ya wa al po umano fole war nga fayinga ko fase fo a aula malo mai ta longa ye lu ya o la semi finals ma we have the gentlemen dolphins male panthers so ma mo ya le dolphins so ya ah, nga yo ka aro le au le sole. Ya, ele fai ngofi ka alonga le wenge. So le ka fe fe le. Ele isi si nga kariko, nga fai inga le warriors ka alonga le fai ngi sole. Ya, e paua. Ni. E paua le oa nga anna al talonga. So, vangana na yai. Tele lope to tele nisi sa mai mol talonga le Blacky ma South Africa. Ol talonga na sa fatal tali. Ya po ayole amar malo wa na malo lo peleki e te tusa series ya amar malo South Africa ave la kol series toru le tasi ya e la ki kise fai a ingani lo peleki e dimkwa kere al fai a ingani ya tau sia e stalonga le wale la foi mai ya te penai le mo le Bledis Low Cup ma nga ye kalonga le la pingi mauskari ya mai si au ya fanga solo in so ta longa na ma ma lola au to mata e black ferns ta alama farani o kil kilo ka long australia ta mai ta ima malaysian pinga lo langi le la ka pia ka meka e engelang sole wa ma ya mo ya la au ke ni australia sole o le ma wore le poinga malo a so so meka ko fans australia a maka maka le sfulu mi ke bo mor ka long ai wa le leio le au lea ke ngia uskari e so le popo fa le leia le au e ngela ke ya kere lo la penga au la komano si marus fulu mingo ke langa marus fulu mingo ke rkalo a om talo ngana al tamai tae fa pena fole on pile ki sa fe ngai ai a tato NPC o digilon tu i le a fo i le tulango ia ia talo ngala NPC e le fai ongar vai aso so maru atulen malo ian tara naki le pola stofilo su fitulo su lima o takon ta alamo testment lima sufiku ia otako au di leiang isa otako ma Hawke's Bay au di leia palasi wei mono fapa ai se lau pasengela no fapa so malo otako ia Tasman lima fitu tolu sfu tolu au kilani taalo ma counties maruka hoi waka kalongo wa malo o kilangi e fast fu tolu tolu sfu tolu au kafefe Northland taalo ma Waikato ma ia kasile au di leia au lea Northland sorry ah, Canterbury Carlo more winning done. All losses Sasa Canterbury on onus full Iva. Hawke's Bay ta alo mano faba manu malo no faba tolu sumal tasi le lo sum la sole ale au de le ya le sapito lu Hawke's Bay a pingi fa le ya no faba ma nga ya Southland ka alo bay plenty manu malo Southland fast with tolu il se full mare lo so tele na talo sa fanga solo e le fa unga Oliver Yasso more se fiola tino e ya ile tamu sanga ta polo le fai puke kohe e le aso asfraile nei stemion fa manino le fa mam lamba o talonga lea o le fundraising e fsoswane mona yalo Samoa talobo junior golf players a Samoa e to lima lai piki mo le tamu sanga fai tahiti so a lai fai taito Ambrose taito fa ai ona selau di au wenga selau di mas futbol tengah tu rasi a la yona tonga ta yes ya ngai ke fambe kong ka ai ke lole le le imbale au nga male tawo ole so swani mona ya lo yo samo a statement fai lole ola to swafa le ofilfilia o samo am kwa o tala noi e la tolo o kena singa nai vai ngai talo ma na yele tulanga tule ba yele a golf is samo ne vai time so fine I have a no statement fine no no telephone fine bala one ai I want to umolo can I single fan boy moi tarsi ai le fole li ia but we am so long the lei el fan boy moi ele astona astof asfrail asfrail at the offer the fickle guy why why you support you support bala ele be sorry I don't know so tarsi ai na yalo samo filia e mo tamo sanga ta hiti mo sha bono so le whatever ko ke ko va vaing samo lungo tv yang as kama Tony Finaule telling talo mo telo talonga Fiti o di tilo nga o VJ Singlenga ya longo winga de e fo specific o kule mal nei taimi fa pe ai o la fa wa pe winga o maglo VJ Sing ya de ko lo specific ka longo golf ya ko shi monta tu
alo sa boy tu le mai mo ko sang oilu ma tu langa da ta longa sa fenga ye le fa ungar ba yasol jo jo mo le sa mo nei time to tie oina wa los fu tolu jana jo la fitu fa po ga ta leva sol po kala mel gal pol tani think a minute pa mai fa fa mai wai no ta jo fo mdanga sfa na pa fa fitu le tie on nei av no le facebook mari youtube or sa mo email on air radio sa mo da kono den sen asi fa fiku kala ka ke fong sa mo bone am alo va ta fa tis mal le tie on morning.

0: Radio Samoa, Tasilima Ivatotu Amo.
1: Tunga o fenga fa kau elo kava le fo maunga Max Ila.
2: Seenga uka amilo e kilangi. Mo koe foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoe nga mag ma pa uka aval. A ole me piko sidi. E nga le lua lima ka alalwa ya so le kokong.
3: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa uta ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se itu ai nga ta avale ma le telo isi au au nanga. Warana Fitness ile na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Tell your wins quotes, cue cards, Macy. Well, I'm Lola Tire World and Auto Limited. Ile Luffy to Tassi, Tolu Tolu Tolu Omo, Pauta Avale, Bole Luffy to Fa, Tolu Lulu O, Molly Fale in Sinia.
4: Motu me fa'amo moni Samoa, mana tua loa le Pacifici Easy. O loo fa'a wau pia tatu papitoa nao le lima tala tutongi pia fa'a ina le Pacifici Easy app e fa'a tino ayo tupe fa'amo moni mai lau telefoni fa'a ai. O loo hava nofo le tatu direct transfer ti posi mai ayo tupe le tatu account ma fa'a mali ayo fasili lupo le telefoni ma fa'a tino la fo'a ina lau tupe ayo na fa'apitoa. Moni tutongi ino pino le vai, moni te wunga tupe so se fa'a tupe Samoa pe tutongi nino no nga tupe le numpi fa'a Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, alo mo fai na fa tino umai tato au nanga ole easy pay. Mo le silifia, mo fa so ponia so se vahe nga niusila yo tato la la. Alo hapa no fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Pe fa nga le Pacific Easy Mobile app, bo le direct transfer fa sawa ilu taimi. Ai sili ato na fa sawa ina utu pe watangwa ta le penisini. Mo nisi fa mtalanga bala au le telefoni o varselau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy, ola pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.
5: Le shang dento, susu mai le lato falifo, bo te le mamata ngofie, il faya fole si akia o oloa fa apele ni fa pietasi, moe wale stala mai o fo mai ile shang dento, ile na le lima selau iwa iwa ta la. Faya fua quotes mo le wins ma le ACC, pa tasi ai ma le fai fua tong fitinga, moe es fun valuto sanga ngai lalo. Le shang dento, hafio mai loa ile lima fitufa great south road manukahu, Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya inga fapito. Ole Samoa Realty, wafato tua ina I Samoa ma Amerika Samoa. Walata ili fast food luta usanga lana au au nanga. Lata uti fata wina fanua mafale, faya alisio fale mpisinisi. Eo o ile ilo ilo ino ta wafanua. Ole Samoa Realty, walava li tumai if sosawani atuwa imho oe. A e fiata li tonu, Fafso tail telefoni o o ono valulima lua fa valu fa lua o o ono valulima lua fa valu fa lua petanga yane ile samorealty.ws Samoa Realty Our island, your home.
6: Joyce football farm middle jolo jolo talo le jolo valo talo my samola ma tagore ne vaso pe talo valo le tayo ne malo of of chaina ma tual la lo su te pena ne fana le ongor ne foi tayo ma tagore ne vaso ma lo lo on sai o lo tayo lo malo si o tupe ma ma o ma lava fa lo ne fana o lo investment na ma lo fa tunga o mo a tayo ma lo fa tay e fo e fa tay fa vale fa na tuma yes ma ne fu suanga ale alo samon sunga chai pe tayo ma lo ta ma sanga ngai va ku yoki e ku sa karo ngum va ka ma sanga ngai ya e pe lo mo le chano a ka mbale ang fu sanga sa fai o Las Vegas a fu sanga jai o betaya ma no McKaylen so mar ma lon cha betaya tu yoti e le tam sanga lo laiva ma no fa fai fo pa ngal tsara poklame al fu sanga mai le ne fo tai mi o le tai out so well done jai o betaya e a fo I e ai le a sofa na ule na tau no mai lo a kar pe se sorry wa al le pe se a wa tsa tau no mai a fo mianga mo le tu anga ne sunga jo ina reven f f I only we via o mato lotto fa fai ya lo na lo fa o le so wa to e lo honest for Tusanga Lucy Four. From the early tour, Bowalo Malosi, Latino, I fasted Silly Langa, more let two Malanga Wang, Alfatuma, or Malfana, Manongi, Malabalu, yeah, Malfana, God bless Manu Telelava, Lasso Sweet Four, yeah, Manatu Lelfanato, from the other Nathan Multaya, on Ole, Missia Jarlton, Adegang, and Pissimo from the Amasfano Nathan Out. College of my Bowal, a tall old Pulo. Ina mo tos fulo mi rojolo jor talo le tula valu talo valu tali wa jar pasala mo samo mo taro talo mo samo le ne foi aso fuo ta tuo

0: au ye no fa fa te le fa pe fa mon bon
1: tsa ma tango fiele fa mon at foi e mo sa mo le mo na fa na wa fa mo ma tu ne foi tai au a tu langa o nga yo inga fu a nga oi aggravated robbery le sa pe se fo tanga le nga fa ngor ba so a
0: ya cha u no le va inga le aggravated robbery te vai fa lo ma ye wa fa nga ina a pinga u fa nga ina fo ye ni sho sa wa nga fa tino ina i er so nga tu la fo no le a ona ona ona na no cha inga ila to ni ina iem fe ona la tungo ye ni sho cha tu lo o le te chilo chilo a tu ni sho fa ra na tu pu le weekend o le ala volo to mo fa ila vale tu no ina ia fi na uma kam fo fo le e fa fi tawi tanga tane o le fa tu anga la vele mtanga luinga o le lo e to ma wo pe cha tu fo tu anga masani a o le sui fu mo le songo le mu e le yo le fa inga ma ila to we a fi o lo a inga pe amu si el maftanga ona onisio fa la be un tutu pu mai ai fa si olo ol fa tai de vai nga dia e to i titi la to le le imba wo le fa sa linga ntanga lu nga le ar to tele le na mau le weekend da vai fa mon mole a fa yo ye so fa le oloa fa mau ti no e to lu to to no ni si to no fa le oloa te mi le nai a wa sa ngo le mu o e male ai nga a fa ye ti si la fi o le si fi va ve ta pu ni ta to fa le oloa o le si va e nga me se la fo to no ta to a inga ia ma pisinisi ia va ai mo mo alo sa nga le mo ai te fai ai te fai ni sio tu lang e tam fai pui pui ai oi ma le tu nu ma ni sio fa fi ta u ni ma so ringa tu la fo no lo e fai e tanga ta fa le a lo fa lo fai te mi ni fa mo mo sa mo
1: ala fe sa ti ni pe al va se len ta tu nen ta ta no noi va nga yo family violence o fa nga li ma tu no ai nga le ma ta wi na ta nga lo o le fa tu pula ia ma
0: te mi o fa tu pu tu pula ia a o fa si ma mafa pe afio se fa fingo fiele fa e fa e fa mal mala mai le vainga o lo vai pe le fa ino fa na te vai o e le case le la tir chilo le nei tai au o ni sio fa na tu lo fa fingo le tu le na vai tamba me ni sio ainga o ti ofu e o le tele fa fi cha u le lo lu ngolo pe nga fa ilangi ma o ye fo ni sio le tu o le o fa fa pui pui ne so ringa tu la fono nei a le va ye tu la va pe fa ye tu lo le ngana la fa ni te vai pe fa le ki ki mana tu o sa mo mara fa fo nga pe te vai tamba ila fa na u le po sa fa na mo o le tu tu nga ma vai ngor tu la fono e le te ta una e fa o li ma ye ila tu e lunga lo masumar varola tu tau sanga polis furfitu. Wa I yaile ya tau ya ila tau we u ina ya la tau lava ye tu sfolau. E u ina ya la tau lava ye tu stupi. E le ta li e lo ma fau fau e ta tonu fu lo ma natu ile malu e orta tau tunu. Le fai ngal wengar vai aso ako e le vai sfo ningor kupe ala ka o fio fio istanga talka. Fa mono mole e ta talo orta tau tunu. O vai enga ye ta tau una ave faikari ya ia a walwakwa wale iloa tu ole vainga ole shi le vainga ole lo vai yo mi shi mafu anga ya ole tu tu poisa vainga tonu anga la tu tu la tu fo yo le ama ma lo shi le shi vainga le na fu ai ni shi o fa fi ta uli tonu ainga ai ole fa no anga o sa wanga lo tu pu tonu ainga ole lo a fi ai ma lo ma fa na wala tonu ole fo tonga la vale ye ta tu wa tonu bilin tanga lu nga ni lo pe so ta shi shi lo ainga e sa ili se so sa ni mo e pe a fe lo wa fa ni o ni so ni nga tu la fo no fa mo mo
1: ma lo ma tu ngo fiere le a e si sma nga ta wa le yo so le mo ne fa no fa fo ma tu a ta won fa ma tu mo le fa mo mo
0: ya e ta wa sa mo e ile va nga lo fa nga ina to te lo ta tu pa si ka fo e pa lu a e scooters a fa mo mo le ya cha lo va ya ya ele o ye matapien mana ye nei tai ha matua ele o se vai nga sa unga le mu le o le fa na wi vai nga nei la unga a e ona ye le tai mi fa pe tani ta vai e ma function ai be ele tai mi le anga fa fo se ye skuta si ma vi ma vai nga la matia se fo le tu ma tu fo ta tu tu o vai nga vi tu la fo no pe fe te lu ngo ta tu skuta se nei po ta tu pa si ka po wi le bi vai fo e te ta una fa ye lo pu lo mo lo sa unga le mu ai tiri ia ese mai lu lao polo mo tafa mon mon.
1: Ma lo fa tae lo fa fa mai nei matua, mo ni no fo nei tamai tila o ngara tae au. Ia, on sa ngale muga on tamai ti, ia ba enga lo te wana ngam pelta po kala melea, sa ngfo mona sa ngfo a.
0: Fa tae tae toi lua, pe ea toi lua nei vai aso ye te toi. Ona na matale o tu wanga alfa na watur fa ma lo mar fa tae mo mua la vai matua, mese fo yo a inga ona ngal wenga fi talo fi ngai mai la tau, ia wafo li fa na mo mole le fana o mo potwa o nga pe am fa na fa ye le vainga fa mo le mole o wa e te fa le ano le fana o pe a tala ndo mai o lo ye ni fa fi tau ni

Lang.

0: o talani me a te roi ni. Sila, o re tino tu a union tanga whaingaru enga, lea e whai masu ila silia, mari tosa lau fits for wafe o tanga whaingaru enga. Sa amanda ina na na fila la tu fato sina, ma whana ina isi pūr whana ila whaingaru malo, so fata si. O re tama tai peris teno re whana fato no union fato wa inga, Council of Trade Unions, te kawae kai mahi, Sia Sandra Gray, sai longo por kalame of cinema talia television ni sila Q&A. O te whainga mālo e tua ia le safo tanga te whainga ruenga, tuluai. O te matua i leanga labo wha atinonga o te mau ainga. Sa te ena le ri pāne mea tu sinawe maulo mtua tua Christopher Lutton, le aso atoi, ma ia tāuai o se mori maulea i le uni marepātia le leipa e te tufatasi. Sa whalongo ia Gray ini mātua e misia lato me ai ina ia mwhaiona whawhanga lato whanau. Mātua o lato mātua i leanga whatia ina ona awina atu whanau a lato whanau. E lātou te māfuta teluai e leenga whatiaina o na whawhangaina. Sa e tā ua fōi ia ni mātua e le avea lātou whānau i tā alonga i whāungoi vai aso. Tūlanga e māsani e New Zealand e teluai e leenga whatia le awinātua lātou whānau tā alonga. O se teime na māsina nei, o le amatei nai e le fono o union whātou inga e le lātou whātou sino whāsa lunga. E tāri tūsa male lātou whātou o tonga sa ia i whainga pāroto le ruafema su tolu. Sa faalu e le uni e le lata e le tōsa le wafta lai fāsa le lunga. Sa fōrfola i nei le ta iro le national ia Luxon. O le ea si sō tanga matangata, toi tele nau nau se la matia. Sa fai ngoa i le national i le fa tō sina o se māsiasi toi leanga. Ai ufa alia Gray, wala ngona e tangata fai ngāruenga e leo mwhai lawe Luxon on fiso ta i matangata. Ma i ta ufoi, e au lama na lātou mautinoa, o le a whaalongo i tangata, o tangata whaingaruenga vai vai o lo safa, ma a whai lawai whaalia o le a safa o nori te inga Luxon, wa i a sao niuni lawai, talia. O le a whaamano sia le vanga wha o whai le leipa i whare whaingaruenga te tongia la tu saonga i te unga tupe a tangata whaingaruenga le kiwi saiva. O le a si tia fo ilunga le whaatulanga na mawa lalo saonga i leono pasene, tu sa lava pe tu i lalo ae pe tau fia mos teminei, I le le tu tōngi o sāo ngā tangata whaingārua ngā lava lātou I a lātou teo ngā tupe. I le whaariai ar pāti, o mana o a veale teo ngā tupe mōri li taia, e mālo si atu se ngarua ina, mōri tō tere atu tangata ni sila. O le a whāta oto fo I le leipa, I le whātulu ngā na māo lalo le sāo ngā tangata whaingārua ngā, I le teo ngā tupe I le whā pasene. Fa o popo sāo ngā whare whaingārua ngā I tangata whaingārua ngā silia, mare ono sumaliri mateu sāngo so I fua, Fa awaure tōngi o sāonga a o awe aso mālolo o mātua mō tau singo whānau. Fa ariere te tai o re leipa Chris Hipkins, o le teunga tupere kiwi saiva, o se tasi leo tala anga wha mau mau ware pāti e pito mito mitain, a o ia fōrfleina le a inga wha tino ila suna na fi Wellingtone. Ba e tāwai, o le leipa sa la tō wha waina le kiwi saiva, ma wala tō wha ngai o ia nei le sili atu ona le lei mō tangata, ma o te tonu o tangata kiwi te te siuma, I te tau na maua le hawa noe whawai ai se lumana I mautum. Whaaria Hipkins, o lea te unga tupe sa pālota te e yale national, ma le whainga mbālo ane national, o tō tele na nau tangata ni usiro o whito I le tau tōngi o pili. Sa ia whāsino ai le vausu tōru anwe whāse lau o tangata whainga ruenga o whātātia, I le teiminei I ala tō saonga I tupe teu, o no le whainga tā o ye nei, I le silia lea, ma le miliona o tangata whainga ruenga ni usila o sui o lea te unga tupe e leo tu tōngia, Masela fonga. Bose saonga. Sa faalia ni minister wa I fafo ni usila wa wasamane wa St. Peter's. Sa le eisa na matafa yoi fatal tenno aile kapineta. Aile I faiesa na ofa. I suyo tunu or fono ta ita ere Pacific or Pacific Islands Forum for a PIF. E tani malo ai ni usila le fono tanga faale teo sanga le teo sanga fodu afe mo le for fitu. O le wha amtalanga e munmuri mai ina wa mai ana wha amatuu e le official tupe le treasury. I tu stasingo wha ilo ai, ia mati. Sa ala to fautua ina I le kamata e minister tupe ne Glo Willis. E tipi ele tau sanga Peters e tols fulu miliona ta ala ni silam. Mo le wha tupeino na teringa malo I le fono. Sa ala to wha li ai o le au ngao tupe mo le tau sanga e le o manino. Ma ta ua fwoi. E le itapa aina se wha maoni ngar kapeneta ai le whaia le fulfuranga e teri malo ai I le fono tanga. O lea o wha Peters I tari malo I fontanga sa whai e moto re Pasifika I a okuso. Sa alongo e Peters I le tioni sila Pasifika. Sa I a wha ailo re pāre mea tu sinama maulo mo tō tua Christopher Luxon I lea fōwhanga. I lo ngā retono re tau sanga. Ma I reese ma fōanga I a te I a longo are ka peneta I lea taimin. Ma I a tā wai a mawhai le treasury on tu sia mea ume mana na wai. waelelu ina peto ya le fono taatai le pasika le ofa onimelea eleini mea tala noa ili kapeneta se ilonga lava uto ioe mua le pes ta fadia e foe Peters o matafai oyo fai ngā malo le fono le pasika e fai thea uwai ile vau sui awai maole wore teimio ni sile tani malo ai mai au imeni sta umor kapeneta ono malamalama iai tusalava pele ilongoina ila tou. O se fai pula le pare meno le motu vanu atua e fali e sili ema le tors fului tula sa fateli ae mu se vaa e amate sa ilingo tangate ina ua ngoto le vaa la upasese ile loulo wa sami ma ye taa uai o le teleanto soi fue mfeona lave ia pana faa pea o faa mtalanga le winga ile faa lave sa vave o fuina o le vaa le MV matui sa awinatua i tangate fasi malilima le teimi sa angotua ile vaa o moto santo ma ambaye ile taa o le sofroile. O le fai pula leo Luganville, Matai Saramaya, ta i faalia. O le vaa sa atuwa le moto santo, ile teimi maasani leo ondo lewa veao, teimi faaloto i faali. Ai ngoto ile aforiva ile taia ola valea. Ma ila ato ile ele fato amantaina le latu sa ilinga ile faile fia fiole aso to nai. Si dia mali tosfuli tula, talorongo tole vaa. Faalia Saramaya, o se finu umiai mali se seo famtalanga winga le mesa atu pumai. E au fiai mali ipoti le vaa olo upeo pea, matuai faa tino isa ilinga na maalo ilea, tuluai, ete li tonu le vaa olo tufea. Ose ave vaa lere faa olo tui fale saa, ya vaa ia tangato faa olo tia matawa, yeni o faa ola, ma faa sino yeni vaa, mong alu ngala vean. Faa lia le maalo vanuatu, eto sulima tangata saa mo feola, tasin tino mali uamawa, ili sidi mali tos fulu tangata lo misia pea, ili sami. Sa wai se remaya, o le vayanga tele o tangata sa faya sa inga la vea o tangata teito o tasi lava ila tau. Ta longa wala ngona ili faya onga o le o blacks te reni o le o blacks o le leise nga sa longa woyain. Ai o ia faalia, o le faya ina li se risu ta longa fai tauli o le ta marisanga o au pito sida na faa tau te tole la kapi, le rugby's greatest rivalry e ti ngā. Sa afi afi le spring box ili manu manu ili hipo le champini ili mai ayo na faa to ili loina le o blacks. Fasu tolu lusu valu Baltimore, Maryland, e Amerika. Ma manu malo ili tolu tasi talong faiteulia, ili wa manu malo umai talong faiteulia mun muli tolu. O li talong faiteulia mo mosa manu malo ili Oblacks, Johannesburg. O se marangata milo fefeu li valu talonga ili tonu ili sili amaleo na vayansa moni sila. Le esa yelo latu faa mwe mwe tule, ese Afrika i saute maditulanga mnumero tasi ili rulangi. Ise faa tulunga na atoa sa faya, ina otoe teliu marika apteni faa malo si au arisa vea. Look, Chad Gibson, McQueen Topaya, on on Manoa. I tell you, Mr. Seorita, Aruru Black Sai, Yaritai, on an affid Malaya, MNT Bank Stadium, Ilumole Latte, a fitful waffle, and at the Matamata, Automofaya for Tusa Serisi. In overseeing here, my Irita Long, I saw Tali Reni, a fear on Falona. May I tell why? Ilangona Serifi, you know what a Tusa Serisi. I already tell Tilo Yad Malanta, middle of a year, after to Alima Masina Taron of Filial Tufa Yaonga. Elangona elon fanga e tia wa tele me wala tu wa o ina mayai. Wa manatu e renyo stu langa lelele wa yei neri tiru tiro le ilanga yatu li tamar sangri pura rangi ili teo sang fau. Ai wale awo tamaa chaye ni usila li Black Ferns ala tu fato li rinu furani li latu ta longa li tamar sanga li W15 Global Series in Lyon I furani lu sul valu so fa. Ole si ta longa li Black Ferns ole tamar sanga ta alo em skotilani li fai ngur vaso. Aide fitawi mar champina no langi au ka pia tama tayo engelani. O frani ola amalanga mai ni selene mo talong fitawi tolu mal Black Ferns in a massive foe. Ai ola tali ma loya ola ka pia ni gelo wars ni sile ni talong al pau no fo mo suanga champina al NRL mal Newcastle Knights. Ile tala anga ole liki le malai tele Eden Park e kilani le sad fa ngur vaso. Ile ma ola fa ina le Dolphins ile stona I lus fluono fluono ile talong a qualify. Ole aula ka pili ke tasi ni usila di tamar sanga ore na wau taula ne. Ili tali malo ili nights mori ta alunga ori pa umanofo. O se pita winga tele lo o fia mata mata o maitanga tele rulangi le vao David Benavides ma chai o pitaia. E foringa mai ele o toi mamau e tunu u. O ne shampini ole upanga rekruso waita tele yeso o tanga se la fuso angani nai masina o tonai. Ma fa ona mafoi neo na fatau nuina ile mai ayo le manu malo pitaia le sona nafi ya Noel McCallion ile no fuanga le T-Mobile Arena I Las Vegas, Amerika. Sa tau fia le lofonili fuso anga le tamarasanga iwa ma uo atu neile mtati ale alo sa mo Australia tosu tas fuso anga le isfaya ina lusu fa manu malo tiyoti. Ole manu malo pitaia ele o mafai na tuuli ma yel champino di WPC o umia mekalien ona ele fa tangina fa tongo fa plenga ale WPC ona fa fusu ile fusi o pena vides o ia umia ye champino le langio o panga ese tolu sa yai au tafo le maya mastepo ele tonu matau ya o pataya o le temi fa penel to son fo o la alaf teo ya ilela no fanga e pona io yai o pataya o pitei o champino no langi lau pangare kruso o itele IPF, a esa fau esse le fusi ma ia, ina ua fusi ul fara aputonga le sufa boxing, e au nole mar faa tenanga le fara aputonga. O benavides, sa va lua na manu malo ele au pangare super middleweight, ma olo tuma upeo na vem champino no langi le WPC, ele au panga ma mafa ma fusi e lua le kruso o itele WBA ma le WBC, olo ia umia fo ina o manu malo ia Gilberto Ramirez.
1: Tala na niyaso, mawad nata umale loto fa mangalo ay, maya manu yalo waso. Wana ole Radio Samoa, sefurulima iwa toru amo, e tautuwaina
2: oe Oso.
3: Sun, fefe u kausi nga yaw makari ila manga yaw lau kawalifou.
2: Ha ha, labuiwe amusha uso. Bye. On Enterprise Motor Group man ka, wa uso yaid kaya wangi. Lei yang fakamoe dau fainga duinga. Ayo aku dia fi wa show lau kamai dunga lawan. Ma wa umma kwenga kawan, piki apu SUV, van, so skwenga kawan lea.
3: O feet fol tava.
2: Ole lima ongo fiku Great South Road man kau. Bevi li le oma du selau lima o dua dua konfa.
4: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau tavali.
5: Attention all Vaini Toa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening. Because a breast screen today can save your tomorrow.
6: If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800-270-200 or visit timetobreastscreen.nz.
7: Sunga o fenga fa ka o kava le fomo nga Max Ila.
8: Senga o ka amilo yo kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi nga mag ma pa kava. A ona me piko sidi. E nga le luoli ma ka la lava ya so le kokong.
9: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta vale ma pa uta ngo fie ya New Zealand antoa. Mo foi se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le televisi au unanga. Warana Fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio Samoa I nei fa bitu. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le luafi tufa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
10: Talo falava o awo lapi merana, mau belo li teo. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.
11: Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga linga fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mafatianga mafa'anoanoanga ona ole maliu. Manatua linga linga fusi and Sons malana au au nanga. Ole a faa mama ave ngatu mo oe male ainga. Vala au ile telefoni lua fitu lima tolu tolu o fitu.

0: Channelé tu laisses full PNF fonga balene jaya on laisse ngofu a il tu efasa la wino jantuk jale bay fanu pena yele tchua male undanga voyel vion ese un malau ya male po kala me mo chantou le nei jaya le wa se bay le chantou undanga mo tchua po kala me fifia mai le tchua fa opel really samoa taslima vtolo mo pe ona yele la mutanga le vayaso ya le ngang fa temer fa malo mulia tu le sunga le eto bay minimal tatu po kala me madwal jaya pe on tala lo e foita tu fasa lango ma tatu pokalame pe on yel nei tai au formalia so ma tango fie ya e bobo fe lana fa tala fa tu limbal pokalame le fifi mai le nei tai au pe mo lungo le tatu wa tino openano ma fa mai ma fa si mai lungo le tatu tau tua ili tapo inga fo nei tama ma le tina ma tu o le futbolo ti ai le am tanga nei va yaso fa ma lol fo lau ma lol sa tal tonu le nei tai au o lo ye pele anga le leo le tio ma le fa ma lo longa ma lo tau ma losi a wau tu faifafoi matiu te masani ia pe on ulaile mulama Paul Fala ia a ofeangai o tou ia a ofeangali tatu wantinu ia mangalu wenga fatalo fatu la neita yao tama tina matua malor si fomori ima lufoli lang mama mape foi na fafeido iatum fatalo fatu isunga fafengai nga mola tu fortua feoyo li tala lei olo fapenan fafale le malu so se fata faita ulanga fa malo fa tel ni ta ya fo mle aso amoy le tuwa le fo tatu mafutai ilungo po kala mer fifia mahia fa felo ya tu mlangang fa tel ni ta ya mlangang fifia malo si fo lau de lei walolo tatu watinu le lu mafuta mai lungo tatu po kala me pela vana ite mafuta mai ya fa talo fatu po kala mer fifia mai malo si fo lau de lei si fo manu ni ta ya fo ya pero faile bol balol tatu wa tinu ol tayo neo la songo fuala am faile ol to e am tadiel tatu sumpa mal tatu fa marstino panga solo fo tatu po kala mi amata ya ole wa se mai marsal sungal fa finga nga yo pau awala vol tatu ino tatu wa tinu ne po kala mi ya e ngalu pe mal malol tatu wa tinu awale to so fo maloloina mal tatu wala maloloina au finga tatu chuta manga wenga fa talo fa tu ne tayo la sungal fa finga nga malol se fo la leyo pau
1: Fatalo fa te tia malo se fumo malo lange ma malo foi le usul ne te fo le lo fa malanga le yo le tua ya malo se fumo malo foi le fa malo sin ne te au lo lo wa fo iba ku ti munga le aso te tia ya lo anga le ya le tua lo se fumo maso mato wol
0: yo vi ia le fa te le tua le wa ma fa i ona te mo le ni la la ma ni fo i te au fo a
1: yo
0: ya ai ma se fo il tapo kala me pe ona yai ya le tatu sumpa mo le malo le tatu wa tinu pasta
1: ye wo lo lo fo ya so tatu le ko ma fu ka un to ton ye fe amu nga luenga ya se fo ya sa mo wo lo tino i ma yo tino fa ka fa nga se ya fa te le to te ti ele te mi ya se si mo ye ma to fo da to fa to to bo fe o ku ka ko fa ko ku
0: moni
1: ye va pe la solo le ya me uma e fo le se malu ai e le so so wai ya lo nga le le to te ti wa po la fital fo longa tau tai ale tu e meu alo ia ia ale tu el sa e tapa tapa i le li lan fa malo longa ia e fa tai le tu wa to fa fo sielo malosi
0: ia fa tai le li
1: le li e le si me fenta o le ala len sa wei e su fa malo lo o le venga ale tu o le tala le ima fa malo longa i fo e fa ilo el ba venga fa ba venga o le tu e lo so i fo te tia tu fa tu lai mai ing ing si beta we ke lo nguinga le ke nga la lu ngi me nga fu nga
0: fa balu lu fo ja tu wa tu ono le ta tu fa marstino sa fa ma ono tu langa fu sa ya ya fa te le li o le u te am talia tu fo imal ta tu pokala me pe na masini ta tu
1: yo te tio o e ya kai me so wel wasa e fo te mi malu wai e kai mi e si si le ma
0: ya ya
1: e ma e mu aka ko pe ale le lei on tato luka aftaino tato tino ma el fa kamala ya kaku kan kung fu se mea olu fa tamala fu ir kai mi malulu lenga la ima fu ngo solo ma o ngo ma o tino ma me voy lelo le umo le exercise ele suilo ofu ma sa su ya wa ya lua wa fa so wa masanela lu tino
0: me sa tino
1: ele le suilo ofu ala ya fu ko ko ala fu so le la wo o lo fa fita u di tunga ya le la wo ko kia fa le ton we on ol fa ta mala ol fa ka mala e al fa ka mala o ngale fa ka mala vao e pola el ka la le
0: skon ya ya
1: e lo fa ta mala vao wo le pe fa ka mala ingai mela
0: pe fa le yango
1: ya fa le yango ye ya mena mo we o le mai Ah, ini lalu orang suka. Pika, family form by oil, amak enggak suka. Akhirnya yang gue like ahi ya. Ah, kiri popoli. Anga gue le balung, gue gue iba iba mu gue kau eselu falung. Akhirnya aku family bum gue malu sih lalu suka. Gue yang gue loye. Ah, artemilena lah gue finger reverse lalu suka. Ah, gue fa alu lalu le suka unge mau orang suka. E kere yango ye. Ape na umal menen mo ete tia. Ape nga fwen men mo ete ato ol fata mala. Ola fata mala. Ye e ovela le fengalo eksais. E taunga e fengalo eksais o ete fata mala le fengalo fa malostino. Sa bali. Walo se fwa malolo inen le. E ape ofe ako ye sun sa u edua nga minis. Ol fa malolo. Ye a male afo imantala le. Winga kong malolo le kako ate tia.
0: Moni sa ole ya ole tulanga na pe ona yai lela wato se mali tatu pokalam lu tayao te amtalia lor tatu fa mastin mal mal tatu want no ya awala te pole lewa te te mali sunga fa fingai nga ya matatu fa wa tatu pokalam lu tayao ya la tuatu yo ya pasta ya tatu tatu te mam tina matu o te pole fa sa fa ya mo felo fa mastino
1: lela fa kai kai ya ngai kamba ma ngai kinga ya
0: ya lele
1: no fo ya nga ka ko uma fo ya ya nga ngo fo ka mo ti ya long fo si e song fo la ene ke fa sangal le mai ha ilu mo lau tv po fen men kwa sangai ka ngal ye ta ua le fa lo exercise ngo ngo fo ya nga ke li ha ya ka fa lo wa au ha fa lo fa pe ya ko to ape lu nga
0: ya
1: ha ya nga nga lo ilu mama ele fo ma ya te au ya ko so lu ngal sainga ya ngai lunga koso apena ona ngai luma mai la manava
0: asu
1: o lunga a ha kas lua kol
0: ya
1: nim
0: fai fai tatu famastino li tayo nga tele mo tato ya tato matua ya alu lunga
1: ka lai lula
0: ya fai mali e
1: wala koko e kas lua kol
0: fa aya pangaya
1: nim ong
0: ya fanga yoi
1: iba
0: yol chino
1: sulu ole ya kala ai lo fa alu pa mu ai lo fa
0: ya chapa ton
1: pa mu ai
0: fa mali
1: mole le fa ile sai
0: se pa mu ton
1: pa mu mai ai la la kokoro fa
0: ha ai ya ma ai ya
1: koso
0: ha ya au chapa ton
1: ha
0: chapa ton
1: o me mo mai nei fo mai senga ye o ye fai la
0: cosa ai
1: ai ai o mai simbe
0: ai fai yo chino fai yo chino fai yo chau au nei chau fai fai mali ta tu matua
1: ngora ie relax fa peu ko au lua kon fa nin ba luma kas lua
0: ya kon fai mali ngale fa tatu fai li tatu fa stilo
1: kas
0: ya lunga
1: lua kon fa nin ma kon lunga kas
0: ya lumba
1: kon fa limba lalo
0: naya
1: lua kon
0: lalo
1: limba lunga
0: sa lalo
1: lua
0: lunga
1: fa limba ya
0: fe mali lunga
1: fa pe ku kon
0: jafa
1: ya sa lumba atinga
0: jafa lumba
1: fa
0: naya
1: limba ya la fa pe
0: ya tam chang
1: ko so lunga fa pe kas
0: ya
1: lua kon fa
0: aya
1: limba ya si lunga bai kas
0: ya lunga bai
1: kon
0: Dava,
1: Lima, Lima, Lima, Lima,
0: Lima,
1: Lua,
0: Dava,
1: Gol, Fa, Lima,
0: Aya, Maya,
1: Cas, Lua, Gol, Fa, Lima,
0: Silunga,
1: Pong Yaukafa, Sau, Gol,
0: Lumal Sibai,
1: Cas,
0: Motato Matua, Ya,
1: Gol,
0: Falo, Malia, Matos, Malia,
1: Cas,
0: Lua, Lunga,
1: Gol,
0: Lunga, Tawa,
1: Lima,
0: Lunga, Malaya,
1: Fico, Valu,
0: Lunga,
1: Iva, Fulu, Ya,
0: Yo.
1: Ah, ya.
0: Ah, ya,
1: ah, ya. Lulu wa beo wa ilalo. Kuo wa ilalo. Ya. Ya.
0: Ah, ya, ah, ya.
1: Pe, kama fue ngale kuo ilalo, kea ngai lungo wa e.
0: Sa fai.
1: Pa ngai yoyo, o kamai mai vai ngai ilalo. Kea ngai lungo. Ya.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ya. Yoyo ya lo chino. Ya.
1: Ya. Saugi. Ya. Sao. Kuo ilumba an. Ready. Go. Kas. Lua, kol, fa, lim, ong, fik, wal, iba, chul, kas, lua, kol, fa,
2: lim ong
0: aya
2: wan iba
0: numa
2: fun kas luma
0: to so luma
2: fa lim
0: aya
2: ong fik wan iba fun
0: ya
2: aya ya ma wai kong kwe chau kas
0: luma
2: kong fa
0: luma
2: lim ong fik
0: saluma saluma
2: fun kas luma kong fa lim ong fik wan iba fun
0: ya
2: kas Lua,
0: Fefe Maria, Fefe Maria.
2: Lim, on, fik,
0: Ali,
2: Van, Iva, Fulu.
0: Tia.
2: Tai kong, apakaki, ya?
0: Kaki.
2: Ready, go.
0: Lunga,
2: Lua,
0: Alunga,
2: Fa, Lim, on,
0: Alulimu,
2: Van, Iva,
0: Aya, Aya,
2: Kas, Lua, Kul,
0: Han,
2: Limu, Lim, on, Fik,
0: Limu,
2: Iva, Fulu, Kas,
0: Fanny, Wolf, Tawan,
2: Fa,
0: Lunga,
2: on, Fik, Van,
0: Lunga, Tawan,
2: Ful,
0: Aya.
2: Kong,
0: Seki, Seki.
2: What's up? Yes, Lua,
0: Lunga,
2: Kul, Fa, Lim,
0: Kaki, Lunga, Kaki, Lunga,
2: Van, Iva,
0: Ful, Lunga,
2: Kas, Lua, Kul,
0: Kaki, Lunga,
2: Lim, Ong, Thick,
0: Kilunga,
2: Iva, Ful, Kas,
0: Ya,
2: Lua,
0: Aya,
2: Fa,
0: Kaki, Lunga,
2: Ong, Thick, Van, Iva,
0: Kilunga, Ful,
2: Aya,
0: Ya, Ya, Aya, Maya,
2: Kuka, Belka, Follow, Kong, Ready,
0: Fa,
2: Go, Kas,
0: Lua,
2: Lua,
0: Fai de Mua, Tato, Matua,
2: Lim, Ong,
0: Fai de Mu,
2: Van,
0: de Mua, Tato,
2: Ful, Kas,
0: Fai de Mu, Maya,
2: Gol, Fa,
0: Aya,
2: Ong, Fik, Van,
0: de Mu,
2: Fai de Mu,
0: Ful,
2: Kas,
0: Ya,
2: Gol, Fa, Lim, Ong, Fik,
0: Van,
2: Iva, Ful,
0: Aya,
2: Ma, Gong,
0: Ma, Yur, Tino,
2: Kas, Lunga, Kawau, Ready, Go, Kas,
0: Lunga,
2: Lua,
0: Lalo,
2: Fa,
0: Lunga,
2: Ong,
0: Heya,
2: Fik, Van,
0: Aya, Maya, Maya,
2: Ful, Kas, Lua,
0: Halo,
2: Gol, Fa, Lim, Ong,
0: Lunga,
2: Fik, Van, Iva, Ful,
0: Lunga,
2: Kas, Lua,
0: Fai, Maria,
2: Fa, Lim, Ong,
0: Ya,
2: Van, Iva, Ful,
0: Ya, Yo, Ya, Baba,
2: Ya,
0: I want for Sia Tato, Tamam Tina Matua,
2: Oso Lunga, Te Koso Mangalungo Lima,
0: Oso Lunga, Oso Lunga,
2: Kas, Lua,
0: Lunga,
2: Gol,
0: Salo,
2: Lima,
0: Lunga,
2: Fik,
0: Salo,
2: Iva,
0: Lunga,
2: Ful, Kas, Lua,
0: Testos Malia,
2: Lim,
0: Ongs Malia,
2: Fik, Van,
0: Pagayo in Chino,
2: Ful, Kas, Lua, Gol,
0: Pagayo in Chino,
2: Lim, Ong, Fik,
0: Ya,
2: Van, Iva,
0: Ful, Aya, Pagaya, Eya,
2: Salo, Malo,
0: Tau, Arnayo, Tau, Arnayo,
2: Fai,
0: Arnayo,
2: Ah, Gafa, Ah,
0: Ya,
2: Mangava, Ah,
0: Jaffa.
2: Ready, go, Kas,
0: Jaffa,
2: Gol,
0: Milo,
2: Lim,
0: Ong, Milo,
2: Fik, Van,
0: Alo, Jaffa,
2: Ful, Kas,
0: Jaffa,
2: Gol,
0: Jaffa,
2: Lim, Ong,
0: Aya,
2: Van, Iva,
0: Jaffa,
2: Kas, Lua,
0: yeah.
2: Gol, Fa, Lim,
0: Aya, Aya,
2: Sek, Van, Kau,
0: Sek, Sek, Sek,
2: Ful,
0: Ya, Ya, Matalo, Fatia, Tato, Matua,
2: Ya,
0: Fa, Fa, Fa, Fa, Fa, Fa, Fa, Fa,
2: Fa, Fa, Fa, Fa, Fa, Fa, Fa, Fa, Lua,
0: ya,
2: Ong, Fa, Lima,
0: Jaffa,
2: Ong, Fik,
0: Kafa,
2: Van, Iva,
0: Ful, Jaffa,
2: Kas,
0: Tomatau,
2: Ong,
0: Avali,
2: Tomatau,
0: Ong,
2: Avali,
0: Van,
2: Tomatau,
0: Iva,
2: Ful,
0: Avali, ya,
2: Lunga, Peo Lima, Falo, Lunga,
0: ya,
2: Kala, Koilo, Magava, Kala, Koinde, Omoluki, Ready, Go, Kas,
0: Lunga,
2: Ong, Fa,
0: ya,
2: Lim, Ong, Fik,
0: Pea,
2: Van, Iva,
0: Pea,
2: Ful, Kas, Lua, Ful, Fa,
0: Aya,
2: Lim,
0: Aya,
2: Ong,
0: Bea,
2: Fik, Van,
0: Iva, Chino,
2: Ful, Kas,
0: Lua,
2: Iya, Fa, Lim, Ong, Fik,
0: Iya,
2: Iva,
0: Aya, Aya, Aya, Aya,
2: Ya,
0: Mori, Lassi, Mori, Mori, Mori,
2: Ma, Ya, Kamala, Yere,
0: Ah, Ya,
2: Kango, Lubai, Ah,
0: Tamar, Bai, Tamar, Bai,
2: Kango, Fa, Peluma,
0: Tamar, Bai, Ah,
2: Assisi, Bai, Luma, Ah, Ya, Ungai, Lumagama, Ungai, Laloi, De Uba, Ready, Go, Kas,
0: Bai, Bai,
2: Gol,
0: Bai,
2: Fa, Lim,
0: Bai,
2: Ong,
0: Yoi, Bai, Bai,
2: Valu,
0: Alima, Fai, Ya, I was falling, Tato, Matuas,
2: Mori,
0: Por me, if I have a pretty speech, or you have a pretty speech,
2: Ong,
0: now, what are king, ah,
2: Valu,
0: Paga, what are my half an eye?
2: Full,
0: I'm a cause of enough.
2: Ya,
0: ya, Maya, Maya,
2: Ya, and Fayanga, Fayan, one four,
0: Yoi,
2: on four, I'm like,
0: I'm on my toma, Tua, Tamam, Tira, Matua, I'll find a sissy old owl, Bai, on Polly,
2: ready, go. Kas,
0: ya,
2: Lua,
0: Alfa,
2: Fa,
0: Swing, Fa,
2: Ong,
0: Swing, Fa,
2: Van,
0: Mayo, you feel my Havana, I hear it, my enough,
2: dua
0: channel cokna
2: bulu pa
0: ya
2: lima
0: aya mahaya mahaya
2: lalu
0: ya
2: sulu ya wala
0: aya kasih mahaya
2: mahaya
0: ah aya mahaya
2: kau bayar rumah kau ngiak rumah ah belok kuah sahul rumah alu rumah ah kas ah tapi enggak ready go kas dua
0: ya
2: kol
0: si mual bay
2: fa
0: mual si bay
2: lima
0: mual si bay
2: ongu
0: mual si bay
2: fiku
0: yo
2: walu
0: lunga
2: iba
0: aya maya via de
2: fiku ya wah
0: seki seki
2: kau leo bay
0: kau leo bay
2: seki ya kau mau follow ya kau alu
0: si si nua kau si si nua
2: kas file nua follow lu bay lua
0: ya
2: lua
0: jafa usape fai kai kasi usape fai kai kasi
2: lima
0: iya
2: ongu
0: aya
2: figma
0: awa kwa faka ikai fuya kausana aya
2: iba
0: aya
2: fulu kwa ima aya
0: aya aya aya
2: ya
0: aya
2: mefalo wako imeyo vaya malo mangafo mkau wafale aya
0: ya
2: ya kao le sao dunga lvai sao dunga lvai kama kao
0: sao dunga lvai
2: alikuna
0: sao faila nufua
2: kulia kwa kulima vai kas ayalu mbaka vai lalo
0: ya mo tatu matua utpoli
2: ready?
0: Ya, paham lah, sisi nunga.
2: Kasih,
0: sisi nunga.
2: Lua.
0: Yang abali.
2: Fa.
0: Cepetan.
2: Lima. Ungu.
0: Bali.
2: Ralu.
0: Cau.
2: Iba. Sulu.
0: Bali.
2: Kas. Lua.
0: Cau.
2: Kolu. Fa.
0: Bali.
2: Lima.
0: Cepetan. Ungu.
2: Fiku.
0: Bali.
2: Iba.
0: Cau.
2: Sulu.
0: Hei ya. Ngaya, mengaya. Ngaya. Alu, ini cacau.
2: Suwewis. Sao pak beak kas. Sao ngak lima kawang-kawang. Bayang kamu yeah. Kawan ngai lima wale, okay? Ready?
0: Sisi lunga.
2: Go.
0: Aluga.
2: Lua.
0: Iya.
2: Fa. Lima. Ongo. Fiko. Balu. Iba. Fulu.
0: Lunga. Lunga.
2: Gas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ongo.
0: Ngaya. Mangaya.
2: Balu. Awa. Iba. Fulu.
0: Wah. Yeah. Aku aku ke seoya kausanga ngadi.
2: Ya.
0: Ale ai perwa imalma.
2: Ya.
0: Ya.
2: Ulunga. So far,
0: yeah.
2: Awak okay pula kan? Bapa ibu sekarang maya.
0: Yeah.
2: Bapa.
0: Dan cuma cua, ya. Awak cuma lunga.
2: Ready, go.
0: Yeah.
2: Kas.
0: Luma, yeah. Luma. Luma.
2: Kolu. Pa.
0: Yeah. Nudalu,
2: nudalu, nudalu.
0: Ya cuma lunga.
2: Fiku.
0: Cepat falu, fapi fapi cua. Ya cuma.
2: Iba.
0: Falu, fapi cua.
2: Kas.

0: Minute to Enele Jula Smartasi, but if I found a body tattoo, what to know, you know, that to proclaim a tattoo farmer still on late. I out, yeah, be a lily if I've tailed to alone a loaf from Bolonang and a lay, therefore, to Molni now long for you to have a world tattoo farmer still. Yeah, Malta Tolunga, yeah, oh, more for CC fastening a malus in late. I am after Molita to what to know. But my loaf of tire tonight, a mountain and man to a man low, lovely for my loss. For my what to pair for my loot to your left to a Malta to farmer still on late. Ya ole wa so so atu la vale ha okay mo ya tatu ta wo yole ne ta ya o lo singol fa fenga nga mo le malu tatu wa tinu
1: yo e te te o tsoan men le ta en le yo sa lunga e fa mesi pole ya ana fa mai wo levan fa tali ba nga ko nga mai lo ma ku si sin me pe e to e fa sipol kala me pe le ya ai fa tu ya wa vo wa bo wo e fa ta fa nga nga sol tinu ma yo tinu ya o ta o e ta ta yo pol kala pe ya le la ukoi mola mungo wa la ukoi molo malos ah de fe medel yo kosa ke mai de lo le yo lu fa kamala ah na le una e bo wal mai le ya le wa ko malos ah si de kula lu malos le lo me ngai bo mo ali titi
0: ah yo ta tu
1: kala me la le yo no le lo fa en tanga ta mat we to no resong titi
0: ya male ta wa yo ta molo mo ah e se fo ta wa le ni ba en ole Oli tatu pokala me pila vona fa wau pia yasu ngo fua mas falaili. Iyo ya leo mfayon tatu toi se emole amtango liva yasu. Ya, si vanga nahawa yifu ini fali tonu. Ya, mai longo pia tatu watnu.
1: Ya, ya bi ona. Yo. Bisifo, ya, wale mbo mesi abu no titia.
0: Yo, ese ne mbaanga yon ngikai abu koe wabai ma inga na yi tatu wa inga ma. Ya, ma, ay, masil tatu pokala me ole. Oli la toi fifi emole tatu sumpa. Ah.
1: Ya. Ya nga tele le mor soifu malo lo ingo la to la no full fali ta sine ma tua ma tua ya va e no mor tv exercise o malo fa ila nga lunch vale la o ke mer lunch ya la bo mo sin nan fa malo stino a tete
0: ya pena le due due fo ilo le lima por vai a
1: ve ta u al fa e no ngo fo e umma e fa ngo kulo mana pa lo manga pa sole pe ya la ka pe ya sa ko le ngi le pa ka a
0: ya
1: le ta u le ke le exercise fo me ngo fo ke ke
0: sa ole le so ngo fa ke
1: e ta u ole sin ka un ka ku ya e ta u la lo ngo fo am fa he wa ngo ngo fo ke ai ko fa fo me lo exercise a
0: ya
1: nga fi kala ye lo fo ta u ke ti a ai la ko le ske bi ke ai wa e fo la ya
0: yo a tu sa le ta u na lo fo la lo ai a tu sa di ta u sa mi lo ba ilo ai fuor te lo lo le tamo ftanga na ti tau sha mie
1: nga we exercise en fuor fa un kwekinga
0: yo
1: nga fa pero le le ai la un fuor le le ke ngo ai ke le ya la ki pilo la le
0: ya fa pe foi la pasta wala e ti tau sha mie tu a e wa e te lo tu sha mie te wa tu fa mastino o i man go fuor go winga wa le van go fuor
1: ka ofi yo
0: yo wa le van go fuor si
1: a o i le lo fuor yo man go fuor le la ba
0: Ya uiron ko fo. Ya ku sala la ukala ko mon ko fo yo. Ba ba ma fuck it.
1: Wo fo singo mo ma fo la kiki ya. Ka fo si swing.
0: Ya wa nga nga nga ko fo. E ka mo ye wa le mo fo nga nga nga si yo. Ya pi o i i ya.
1: O i so lo ko fo la ika ye. Ala u fo ka ba. Ma tele. Ko ngo fo fo fa le nga ko fo. Nga fo ba ka ba. Ah, o lo mo ma fa nga wa le o i ngo fo wa la le nga il man ko fo.
0: Ya sala fa ba ka ma. Ah. Olo wanga ngofo olo le yama de
1: juma aba pero male pel ngofo awu ko me yeso ngofo
0: awu
1: awu
0: pasa fa ido ngofo lunga le de folo
1: folo ba ka usam ye
0: sa fa ido ngofo ya wa e fo fo fo e fa fo ile el kambu ko ngofo ele so ngofo wa
1: ele so ngofo ele ngi risa isla po
0: ele ngi sa isla po
1: kasi risa isla ngofo
0: e makwala la e fo wa le afo ele el kamu talento yang ofo ile lo kwai piongo pe va ya ele fa pe la fo ya hoy
1: ya
0: a sa fa ya tulal no fo ngo oi como mulo ngo fo
1: ya pa mulo fo se o va kere lo ma fa ele ba le gimbal bal
0: fa mer ko mulo ngo fo sanga aya ile ma fo fo bu ya
1: ai ke pe ole si ka ma ko ole ai pe ole si ka ma ko ole si ba ya pangiri ke ke
0: ya
1: Wala se va aya pangi o sai sai o sai sai aya pangi le va pe a
0: e e
1: o se va va o sai ngai like va aya pangi like wa kula la ia ele mo sai sai bua so va ka kula aya pangi so ese sai sole o ku fi we so ele sai sai
0: e
1: ai o kengir ka balo le afu ai o kengir ka balo fa ka o aya pang
0: e
1: ka kele ko ele mo sai sufa
0: sole
1: eh Berarti ya sing. E fau mako se vai ele afu. I sai so mako vai ele so. E wa vai ko nga menga bu bu ah. Bu ke ele sing. La po vai.
0: La po vai.
1: Ah. Ele mba se vai ofi.
0: Ah. Ia mai mbo vai pe fa pe la ko ring i vai vanga le ma ele ma vai vai. Ba ma vai vai.
1: O fi wo jo se sai. E o je vai ko skoso ja bo ele ele ofi. Ah.
0: Ai ba be voi la kong ya ko kama fa nga pu ma vi ke ve ke mai. Ah. O king o ala lua so ai o mo se vanga sing. Ah.
1: E ku va pe. O sa goli o king ya sa pa gieri o la fa wo se va sa pa gieri la ku va. Ah.
0: Ai.
1: E pe la ngo fo.
0: Ya.
1: E o se mera i kai o king ya lo fa ngo pe ma le pe ngo fo ya. E
0: ma ku ngo fo ngi ye fa pe ku ngi fa o fa o a fa nga e ku
1: i la pa.
0: E fo fo skulu.
1: Ba skulu.
0: E vali e vidi vidi ngak.
1: Ngak.
0: Ele me foi lá
1: na tinha uma fama e falou. Ele me foi fama e falou que eu ia ir embora dele. Bom, vou ver cá com lá essa boa e falou. Olha, casi não foi ele vem assim.
0: Eu já vou aí com o meu foi. Ah, tedi. Tá já aí que nem mavo foi com a gente.
1: Eu tá boa. Ah. Caua no fanga ainda não foi. Aí. E foi ele que sai.
0: Ah. Mas como por que foi? Que ele morou mamá foi colo lolo.
1: Aí sim. Já tá boa, já tá longo longo até tia.
0: Ia. Venga.
1: O tá longo longo. O louço foi malolo. Não foi vai tu eu tá lá leia o lua.
0: Ni, i.
1: O fanga malolonga e a marta lá leia le tu.
0: Ah.
1: Lou por ola e a mai cu fa casi male. Mas fa malolonga le tu. E nga faila ia le me fa mele tu e fai.
0: Ma kausi si me ai?
1: Kausi si me ai.
0: Si me ai?
1: O yang sala foi ai.
0: Ha fai mai al fo mai ai ngole mo.
1: Mo. Mo. Ave me. Ele me pito siling na le ang ngole mo.
0: I.
1: Ole pa.
0: Ia. O ai el pau.
1: Ah, le fie fie kirka ko el pau.
0: Lang lolo.
1: El lolo ko e. Ah. Ave sel pau mo ai ngale ngale ngale angole. Ah. Ya ka ko ale ay ako le mombal pa ole fa me le mangel
0: me me lang ay le pa ole mo fa e mang yo ya ni fa me mang yi pa ole ki ya fa ya ko di la mang yeso so le por pa mo ki mang yeso tawa a tawa le yo to moftanga taw si le yo to moftanga
1: taw si ngai ngul vai vai yo di mo le vai vai fa punga e we ko in kokola wa ele kaka mai vanguin
0: chao sori mari mele ali mari vi pasta
1: oi
0: kaka quero que quero escan
1: quero kaka vou feio ela com kidney
0: dia
1: a mai chalang que tamo dia onga vou fe me fangar bi foi lá com me onga pu eu foi tu fanga usa vai kanwa o ko ku oil thank you song a wa et de fa kai kai foi stangata fam pelo nga ka mai ole sugar free ele aí se me causa sugar free e tono fang aí cago fa e poio le fang wingu ngai me fa melhor sugar free e umbalo esse umal le aí coe me la longa sugar kongo le nga ilungo ulo le ka peyar sugar le me foi le siam pe cago fa pung fa cago le fa pung aí lo ela ye sugar a co a ver que le sugar ngai co me peyar sugar siam bunga le la foi le siam e ngai lo ela ye le o meu promotion.
0: Olha se vai na pasta. Ah, lá não faz tudo o hotel lá tu fifi e ingurvi.
1: Ia.
0: Foi meio fala em matar foi lá para a fim alguma de pau. Ah. E te dole se o sole faz solor for fole na folha.
1: Ia.
0: E o hotel lá tu é ia tu foi lá morto ala. Tu load faz fonga lá tu. Ah. E mas foi a mãe lá, ring mesmo mari. Ai mesmo mari. Ole malulu. E mal camalo vi.
1: Ovi.
0: Ol camalo vi. Ya almele lei so kalau first form ah to tele la tu eh ngai tu la ya ole ole ole ngas ngas ale awa tu le il fare ma ye de ma wai ah if inga ta na ma wai li te ma wai fare ma ye le to inga ma ide ai e ma wai le ala form ya mo la tu fi de fi to ma fare vi ya ma le ma ni ko kol
1: ta le
0: yo fa la fami ma ni ko kol su ma ye ya ru ru le ye de lo lo me ai ale lo le ai e ka ka wol ma ngaba ele la vai e curin ka wabel manga
1: ka sire me le tele le fama e wa esa so le kokko la fa si malosi ah ai kango kongile te fai la voisa mo fai la ko loi foi e me le sikoi la usia ko inga ga ya alfa ka muska mai kokko la ken e so le kuile ili ya ili kongo e so kai ko ka chen mai mo fungu me ale mai inga so le so kai fo afa ko so le malamba ele sia so mo kwa pe yo ili fo kwa fa ka mo ile
0: ai vai lei ah
1: que leu le que bele que lei lu kan ngol kongol kokol ah so swang wingwa
0: ah
1: ah ngol wing ol fi fi ol o e ingul kokola onai mo ol ma
0: niu
1: ah ai ngau ngau mel ma ol bele fi fi ga kai ai ol me nga la ngau ngau mel ma ye ba ku ko ah
0: malisima ah me yo ol ta mai ti mala sa ta mala sa ti na au ko fingi me ula loli
1: ah sorry
0: bangi me ula skola ki
1: ah ngale ola yo le sanga ma ma kauni ai me pa ken sei ma
0: ah au ko fangi ula lo le mengi skarak au
1: fa ula kupe
0: au fa ula kupe
1: yo
0: ale wale ngi ula kupe ya fa ma lo lo ko fangi ula yo ya wi fa kupe ya
1: a lo le kupe ma ir kan
0: ya wal me ngale uma ka ngakur ko ingo ya pila la sa kama ola mo le ula skarak ya
1: ya wa ele ai ale to ina ai kam
0: ya ya ale ai ko ingo le ski ori ko ngam ko fi fi ai skarak wa fo yo la mi ki mi ki ya fo fo fo yo ngolo Piki miki ngale sekolah ki ada ayo pi.
1: Kau gulur pi kaki ay. Ay dua pi fufu.
0: Kau saya miki miki ko ingo ya mesu mau diol sekolah. Ay lo mau kuping kaki. Ayo lang fapi ngale fing. Biar ngale kira ngale mau diol ko ingo suka. Ya ayak akal lo mau kuai dekat.
1: Ya, ini mulai lo mati.
0: Yoi, kalau fanya mah.
1: Aku kau yang suka laki.
0: Aku dia.
1: Emak ya, iba bengem.
0: Kau dia.
1: Ai, saoi. Aku kau fengi ulah lo lewat ngaji le aku pe. Saya ngam aku pe. Afal lo lah ayah fu.
0: Emak ya kaku.
1: Emak ya kaku. Kau lele le aku pe.
0: Yoi.
1: Oh, fakau isi me ayo le. Oleh si bayasu.
0: Ya, awal kau pe pasqual kiri oh imal pe palu. Sorry. Ah, wah ngok kalah lima kalah.
1: Siku kalah.
0: Sefuru dua squal kiri. Oh, bawa ilar kau ngka.
1: Uza sefuru lah pe. Ya walu fa ka wol bayes.
0: Ha. Kidi ya fa pier fa se.
1: Le kong ya mal pidi la nga.
0: Ha. Mo ko inga me uskala ki. Ko inga me. Oi fo ai fa ipula nga ima. Ha me nga usk ola ula loli. Ya ko fa ya mal mama yo ka mak.
1: Mal.
0: Ya ai le fa balu fa tema ta to kala me lita ya pasta wa fi fi fo ta to wa tunu jam ta dil ta po kala me lita ya. Ya ada tu sempat level level final ni.
1: Yo ti kasial mele FIFA luar tu lah baru palukan ni sila keki.
0: Oh sao so iya ya.
1: Ya foi. Baik aku gele o le skala. Oh main ko pe pale skala le skala. Le auto fa longo nei le makwa kau ki o le tu ne ni sila le kauntar so fuang. Mal pa ke kireng fa nge ye election. Mal le o le tu mai le yungi le fa fa nga luenga titi. Wa ka umai il mawalalo ol tamau ainga onisila ile ile penga malole temine ole ai pelo ka ko penga malole wo lo tong ta meu o fo ka kong ka ko kala ka ka ya elango lango ispaki ngal paki ya telango lango yo pati tu ole leipa o ka ka kumbok te ti ol pola wale kala fe ka ka bai paki ol leipa ke pari vote ai eto vote ai motanga to leipa lewa mai ele forsanga lax ya ai foi ale taita yo le palen foi na filalo ke le se swangi moka pasifika ye wa le paen se swangi moka pasifika se upule le coalition party le kumbange le government le kumbange awon men bawol kai mi lang lang oi foi ska awa
0: e
1: awol fasi e ka ko kan itala ai wa ai fa le palota maleta mai paloka malpoko, paloka molo ainga, paloka molo laufanau ngalewa, amakang kipi ya, mumeo student loan, mumeo student allowance, mumea ngay, tamaitie koe ling miske, koe ling paki, coalition party le, tawain male New Zealand First, ele mafai nga alunga New Zealand First ngay kongwa ol national, tetia.
0: Mana ya, paul me ya, fatawal palota ma,
1: paloka.
0: Fai de lelo palota.
1: Fai de lelo paloka. Awal fa se ka ko wis nga kai i kalama. Mamaye mai awa. Ka ko kikil le se lumana i ka ko a me sa ka ko yeng fo sa e tata tumot. Ka po sa mo. Mai fa len pa ki le pa. A me lo pa ki le pa. Vote le pa ko lo vote le pali vote le pa. Ola ve se lo pali vote. La nga mo wai le ma fa nga ma lo le pa. Pali vote. Tetia.
0: Anga Omar ke mingi pasta lo ke. Wa wa wa. Kalau si Jesus came,
1: eh, saya usah lemah te campaign naik iyo. Anai, boleh tu yang no football ni mah, ya bayar le, no palo ke iskambo. Anai tak tak anai neru, ya, sesuatu for isi usah samua waya, leleo tu tono ubu fire, niat nuk tak kiki kiki, maka kaya lepas sesuatu yang aku tak tak tumbuh.
0: Yo
1: Pacific.
0: Eh, te oi ala fil filinga town of fight. Eh te palo tama va va ile ile wala tal taimi. Ya te do ai oi ya vo fuori lei le town town se fuanga mal mele ta tu te never taimi. Ya na fai lo la ile lo itis. Wai ol merna e pula tama lo mutu oi. E pula oi lo palo ai na ol sta longo pe. Ya ma tutu wati au tafal mole malo ta tu watno. E na im fai on na ta pena pena ye a o wanga mai le fenga palo te por fenga filinga.
1: Ale
0: ne ya tu lo ta tu yai. Ah.
1: Ale gikia. Ole be besi ka ka fenga malo sa mo ale ngufungi. Ah.
0: Yo. Na
1: ole be besi fenga malo nge ye mo wel fala wa mal paka mal ngal wenga le fenga lwenga. Ah.
0: Ku sa mo yo le wa ba yo ko le wa haru le ke do kinga ela ku. Ya aku pesa molan tu ola le.
1: E kan.
0: Ba ri fa pe afa ngau lo pepe nge mo le so se la ka la. E ya afa ngau lo pepe nge ya. E ke ngo fongo fa o nge ma e aru ole le ayol ti e fa ile ku pe lo pepe. Ya. Ai ri fa pe e fanga lo pepe ngi ai bebe si fa o ye sa mo se ku pe ai ya be sa mo ya lo bla kwa au ka ko ngi ya fanga wa lo pepe ya ha ya wa le o ye ka si maru lo pepe
1: ba bai bai me ya bai ya le paloka le skala mo ka ku pasifika ha le skala mo e paloka o lo leo o lo sao paloka bai fai pule ngai ke lo ngai ko pitonu yemba le fai nga malo le lo fai Mawai le kupe ngai fangai ngai kamaiki. Si irunga si kupe kamaiki ngā kausang. Ke wā kule kausang a koe ku mai laksen ai le ilo mas kupe koe mawa.
0: Yo, le si mea. Ye wā vai falilei. Wā vai falilei. O le lea a kaua wang kako wā ia kuala. Le in kupe a kako fangau di mele yei. Ya, ime si kako ia fangau mai kai masang arua masang kodu. Ya, wā kue wale.
1: Ke wā. Ke wā. Ai. Ai le fangau paloka.
0: Ke wā mimi kamalau masang arua ngawa. Mawai wang. Ye, wā mai ye wale si kupe la fangau.
1: I will let it here.
0: Angi kako famastino. Ah, oyo, la fontemi. Ono,
1: ono. Angi de ongo le fiafi, ya, kako nue nue, yo, la wa makang sama.
0: Ia, ia.
1: Bakso of mafangfanga nangali. Fima wawa ili tau. Ya, lakuma bakso of mafangfanga. Uwe kwe fakamala ilo tino. Ike uwe kwe puwe ya kule defulu uwa. Uwa umala sa usama. Ya, amalea solulu. Ya, lasto na iyo, tayao li fitu. Iyo, lpoksi. Hai el boxing la stona inte ti ti ya eh amalusi ngo wa amalusi
0: ponga nge ora kulo fa mo uri pa ma papa ya kulo fa mo uri ma papa ma papa
1: ye wali ya wa nga lele tu ne ya so ti ti to ngo to lo tu te nga lele tu e per fa un ma nga lele tu ya malu ave fa fa le si tala fo pa o pa fa fonga let nu ya po to alta utai eselana sa molat nu pele ta to filo ile solele ya mule lo foi la ngalei male lo foi mai ole tu te dielo to soi fuo mo so ma to wola ye ta tu to filo e foi inungo pe am ngal ngal ole ile solele ya lo foi mala ngal ole tu te tia se fuo mi manuia
0: pa lo va te basta mari foi ni tia o manuia ni vaia se fiam ngal wenga se fuo
1: se fuo
0: alei Tātou pokalame nā le tebal tāiau, ni o se emal tebal wati sifu mleiva minute o te enele tūla sumatasi. Mata ko fiela suru male lale le tai aula sanga fua. Nga solo ya tunu tiu te manga luenga. Pa talo vati se uso fo mai a Joe Mai and Joseph Wang brother. Ya mal tu afine samo samo. Alo fati mo tu afine. Ya le fali tu avoya fo ai. Ere ko fo ka mak chila fai nga lu ngofo ke ki apolima. Aoki ko fiela lu fo mai sa fai le wa mawai.

Le utali mwantema le wajin le jaya awa choy lua sumar fitu minita chalo li chula sumar lua. Pangasalo pia niso tato musika su ife filoi le jaya awa le neo le asa ngafua. Pero mafuta bai le jaya to ngatunu. Ia omar chalo cho lunga lpo kalam le fifia mai. Olo so lunga le lima manu yao fia umanga alwinga pe one fia ngayay. Le angata fo ile ona itamama tina matu olo mafuta bai pe moto malawa. Le fatalo fatu ma walo fatu ma uto le neye time le jaya awa. Mahalo le fa malosi mahalo le onsai. Ya u faise ptia sto ina masilo mtua ya faise latu tang masilatu tang moftanga ile auli ya mali fa fie fia ila jo fa fie fia ila jo le sime la fa bevesi e fuoto ina malo mtua pa u ale mea o le fa fie fia to ina malo mtua le nei tai au maso uma e ala fo ngale fie fia to ina malo mtua o nga ua e ala ku fo ka kope ya mangingi mo ku ya mali pension al ko ina malo mkuwa ya mali ya ku masela seiling Nako mumu fo ili orko inga ngay lumaku oka Sa wali ilaw kama So o nga kakope mai maavako ya markupe lako Yo e wak mea fa pena E kakope akwa yala Iyale maavako ya mangingimo Kwa ya marisi ilingi Asi kwa inga masino umakua Alba itemile ni si ori fa fi fi Asi to ini masino umatua A maua le ata lato Maua malita umaftanga O fo so o nga faya ngika umafkanga lulolo A wa fo so o nga faya ngita umafkanga lulolo Na imantua Ala vali ya mangaya mawole mboe fa supo o kase audele to telo na ito ina manai lo matu se a se a fifi ni me ai fui a mawale ya pe ya ngai tatu matu sa mo la vai kaimi iwo mai ngi wa fo le kilo me ai wa fela ngulang wa wa bango ngi fa solo a kore kilo me ai a wa sola oi a mawale amalum ale mawale al tamam tina wala valena ya asa fui se fa ali fulanto Ya saunga le koko oka skueri paleng yang ha umala ya le le vivesi le asu le vai taimi wa saung le falai ma moi ko sa wa vange me ai fo ifia ai tatu malolosi ai abatu ma me ai to ina malo matu ha kama fu ye le fifi me lo lolo kama lolo vanga la la fifi ya ka ko ngi vai taimi ya wa fa ya ko ma me esto ima si lo maku awa be ai Fai lele supo amanga fai le fia kausa mi mamor ko inga malu makua Ia na falai lele da iro le mamor sa sa esi le ngao koe fufuru lele avi esi Le ngao ngai pipi ili king on the meat Ia ai fai lele la ko supo Yoi Ia nga vai le kausa mi lele ya la e mangai ya lele ya leise lulolo Ai mo kako ye fie fie me lulolo ai pea oi me lulolo Kwa kiri ya ngai lulolo Ai fie fie me lulolo ia Ia fie kausa mi pea oi me lololo Alto ina malum tua Le hai Aua pasi atu la tau Le ta yolo sfulu Ta i fitu sfulu tau sanga Faf ta ye lia li ia la tau Ko leunga la ta talafu Ile ihe nisi o matu Ka i valu se fulu Ka i fitu sfulu Ka i valu sfulu Ala hai ma la ma lama Le lei la tau Ele o ye ini me o ngalo ngalo Yo la tau ma fau fau Talo fai Ia o nisi o matu Ile lei le la tau fai tau tusi E ala nga ki ngale ulo lo makua marko inga ole awe yola ufanga uyo Ole meale ua e aru ke fai ngalwenga Ia emese fo ile la tu wale aonga Ahave la efa mai Avele yo risko inga masino makua Fa kafa oima e fai fe aurko inga malo makua Ele aya mangi fe awo haku fai Ngale haku fa ki inga auri orko inga malo makua Ia ae ale bakua fo ikamai ki fa pere orko inga malo makua E wale amu ole emese ka fanga Ale mga la tatala fo ilia E awe yo wafa Oisi tina Oisi tina, ele kwa ya ngangkau si pepe kai mi yei. Mwere kwa ya ngangkau si lakun kamaki. Ai ave ifana wa tatou ya e malolosi. Ave kau si sida ubakua. Ai alu oesu emelau si elengi. Ei, kafi ofi. Ola limi anga fanga umari kamaki kipa ele la baka usi. Fai kwa ifoi. Ai anga fama iya. Pa ai lila vaku siya ukamai nga ya oesu uki ngai. Ege e kau si yang esu wali uke fai nga rubenga. E ame ele kero la maumea. Ole ame le kero nga maumea me Waking ai lulu lo makua e kausi ale pepe. Ele ai ase matua, ele alofa au ngara kakala fule tato, malu lo si yonga fang au. E yonga kako fang au. Kausi le kamal kama al kangaka ia. Kia avi olto ina malu matua ia ngal e kia lue ma oi. Ah, e kia lula ma oi oi avi.

Cái ấy sao vậy mà mày ấy ai mày ấy biết gì để chứ gì vậy chứ cà phê ngầu ôi ya đến phải ngay lúc anh sao pha ngầu vậy phải ở school mà sao mà cua mà ăn kiểu rồi phải xin lại bút kì ai phải ya luôn phong phong ở cà phê ô mà bị ở đi mà bị ở đi ở đâu ai đi ô ô kia ya ngay cô ngay mà lại ngay đâu mà cũng quá ai ô cả ở phía bên vậy ngay ở đi ở đâu vậy ngay là ôi ai tu vậy đi sao vậy mà iyo ya ai tatau full time ni tatau na tatau tu ti do ti do le le moni ya tatau ma tu ai le tu ya nga na la tu boy tan u fever intermite le tu ya nga a avia tamiti o ya visi kasi sia su fa ka fa ko ya mai fa mo ro fa ni ai do le avi o adwa ko marku per pension asko i ma silo makua ko ya lu mala malu se kausi ai ko ya lu mala la le o fi ai wa kini nga fa ki nga u bo le ko ku sa malu ai aru oia e we are solo ai I ma ole awar kele mai fai au fasa la unga le ko yes se le mario le mandre ma nga yo lingi ya sunga fua fa talo fatu nei ave tapa le lunga le jele ma lor si fola unga le e so fa kalo fa nga au pa nga yenu nga Facebook kalo fa ia unga sa imai so alwa kwe amaka mai kako wai lua o ko yenu on Facebook ya vai dili kalo fa de sunga ti akono ya tiken sanele a lo fa de ar ki akong e se de le yon ki akongo ki akongo mu ale or salamo mo pa ale ki akongo salamo mo I de ye mo ya ka kaiba pa talo va tu le jaya ma lo fa tel ma fa mai pa talo va tu se kalo fa ya le maru pio si o si ama yo e kamalele kamalele mai ya ar ki mo le ko fari Rachel Vatalovati, Rachel Sifa, Tofina and Lassia, and I have tell him after buying on Tatu Pokalame. Uso for Yatang Sangamale Hotel and Tongi Samo Talunalu, Yaloto for your style, if I've tell him after May. For Wina Taniel Malusi for Loud, the Lay Vatalovati, Leota, for all the missionaries, if I've tell him after May. Vatalovati, New Amosa, Lolisi for Loud, Lay, Rob and Rose, and Tapo E, Vatalovati, Tatu, take to a late Tayao, Langia Pitaya, Lungal Tatu YouTube. Yo, my lord, say for Manui, Tai Mane, Tai Mane Pusha Fatalovatu, Nate I have folk. Fatalovatu, the single for my Jeremiah, brother, of what you say, Armia. Yeah, laugh with Yangai Malitelo, Nasa Lewang, Yanti, Yanti Lanto, Yanga Yatu, yeah, for fall in Nate I owe. To Yese Fatalovatu, that proclaim Fatalovati and Ben Mayamba. Pama Winter Stain, my lord, say for loud delay. Vakatalo fatu fol ni jayo ya Michael Tito. Sina leo fatalo fatu fatelo mafuto mai ngol tatu tetua. Fatalo fatu se usi akwati tamati. Le fatu si mai nai melpone le hanga le ave pasi orkelo le le pasi de ngai melpone. Ah. Kama akwati kama tamati le kai kai fakamala. Wa fo ngai fakamala kuli fa fo mare fane. Atha and Luisa lata fatalo fatu. El perona tiresa fatalovatu. Manu e fole lei jae ao so felice. Malor se fomoria. Se e maia foi sanga maia va fatalovatu tatu tatu tatu lei jae ao. Mele fai masasa fatalovatu. Good morning. Every day I'm shuffling. Man, I so time by. Mata umari po film bicho nuk na chema futo mai. Ah, ngao kai do futo ngapi kongu po amai auto. Lo and Ben Fatalovatu. Pamaloatu le fa tejel ma futo mai. Fatalovatu futo ya kisa sione. Fai fai me alovatu lo fingal futua. O kase manga yole la lingi yaso ma kuwa vai aku de manga yole la le la elang kapisa pisa kai kau le la le manga ya e ma kuwa ikongi fa for kangane ya ia ma vili vili ai le bau ma kuwa ikongi fa fu yo awa ke popoli fa le la le la utanga me wa o ke fa ia ku le kaunga ka le kaunga kai lalu e fa for si ingo e fa for si ingo olo le pekin sei ma le new world le mo wor si ingo ka o masingi ka mele se nga ngali wo ye ka ko yo a we si le firme nga wo ye
e vai fori kaunga kare kia untaun male, male chelo falo loanga wo, alisi kanga, le mawale kuranga le wo, ye nungal

5 minute de tale le July se fut mal loa na iva vi fianga me felice Michael Loretta pa ye yo ma fo fo nga ma fa solo solo yo nga rue nga le ni ja ya o ta to fo ye no fo fale si o pisi ai e fa solo solo yo nga rue o manga beke un le fale alu aku fa de me a o so aku le mu ku ka fo fo lui po sa o fa de kanga me ya mai ma fo fo woka Ya ai la kofer kanga me o ka ka se kanga me alo le Ya ai kango ku kon al masingi do le ka ma kwa e so li me a ke li Do le ka ka so li me se fu fu e Ele o se fai kanga me o do lo le ka Ya fai fai de mula ya O pe se voye fa so lo solo ya ma fo fo ngasi a fo ma ya doctor you me Yang o pe se ai ai Kele fo yanga ngala ku fo fo wi ai kele ang fa mo yo lolek lolek ya kali do po lolek ya fa lo ngolo mai fo ai kar si ya fa lo ngolo mai fo ai po lolek kare

0: Mari yang fong amat ni Oli boleh fuk jaya. Baca lupa cuy, wui kalau fai, oh kau kasih cuy cila cacu ye mafu kemai, cala fajo peti mara, leh mafu cuy melipon eh, saya ni cuy lah eh pafaca lupa cuy, pafaca si main nai fe Washington eh, sulu macam buah fa fe lo ya tu tato pekala memalai ngai nai bakulanga, aku so Yosua leh bawa main malai ngai nai papa cuy cuy. Poi fa manu fa talo fatu mbole atu love anga isi umana me le fa sol solo na mai ile nei foi tayao mbole atu foi love anga ni ouso mtu ngande ola tu ai uma la Australia sa mo ni sila a love atu foi na yo ai uma la a polima lu mwenga fa ti tu isale mo pe ai uma la si umana me isa tau mai hawa i oisa vai a love atu mo ni foi nei tayao a love atu foi Tavita sui fa tau fa talo fa tu tu pokla mere fa tsimai sini au Italia. Johnny Vinau malo si fo laudele. E vai va mai nai pui nui papa toi toi.
1: Mai so se.
0: Pele fo le tatu pokla mere le tsimai le tayao. Ni so la tolo mba fo mali tanto wa mle ba le nai au kilani. Ya le fo to tele la tu le vai va mai fo ngai tu mangalu ngai mato le va yaso. Ina wa se balte bela wati to lua minute tale o late to life se fuma le lua. Ma e ata tu falinga nei on va tu le to fa sala wino ta tu tala mai samoa.
2: O tele fa vita uli wa fia e kilani. Ona le fisu ya inga o le tau. Ona le nga tele o fela wa inga. O te tala ia vo noa mo fa le ia tilio o kilani. Wo o le tai metala noa ma fa anga yo i fu fuanga. E mena o miele pui pui o tanga ta ma ala to me to tino. Ia fau fale i fanua tala fia ngai. Ia tau na lata i fale o loa. Fela o inga lau tele. Fa bea falifa inga nuenga. Monisi fam talanga, tala iana ile AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. O te tala nei avanoa, e faa ali ailo finangal, o loo au maiale nei fe auta aua, ale Auckland Council. Tamaki Turuki, All Together Auckland.
3: Attention all baini toa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening. Because a breast screen today can save your tomorrow.
4: If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800-270-200 or visit timetobreastscreen.nz.
5: Ole kasa beds and appliances. Ole tali o manaoma. I oloe fato tonga ilo mauta. Ini taulelei, toi anangata. I mawai moenga ngausi tono nipsila. Fa apese tino fall potuma. Lolo, laulau aimanu foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi. Afio aneloa il fa fitufa Great North Road Otau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le casa beds and appliances, telefoni ovalu selau, lua lua lua, lima fa valu, ovalu selau, lua lua lua, lima fa valu.
6: Usi mai alau fa fufonga o le fa fufonga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa. Tasili mai wa tolu amo.
7: O te fatalo fo ilo tatu utunu u, fero ai le amatanga o le vayaso usi mai al fa fufonga. O le langa langa o le aonga o le amusao sa vavau, lea olo ili no fuanga e ta ua o maunga tui vai tele, fa pele so sa yete o le ainga fo lau o Samoa. Ai mai se ua faa o popo iai ma le langolango le malo o farani. Ile faa tupeina ua mafaiai nei. O na toe sila sila tupulanga o nei aso. I fo lingo le vaa soa tau o fausanga na mua. E iai lo na lae fo la wai. O le asafareile ua mavae na umu saa mafufui iai le vaa soa tau. Ua faa ingoa ina le pule faa tonu le aonga le amu saa o saa vavau. Le fionga le papa le tangaloa Dr. Peter Pola. O le vea vea langi sa tiu I moana. O le fionga ai ono Dr. Fanafi le tangaloa. O se tasia sui faavae, ma faatonu o le aonga o le amusao sa vavau. Na amata mea I le ngā luenga o le vaa soa tau. Le asa ia totoina le la au, o le talie mai Papua Niukini na faalalo. Ma taa I le vaa soa tau I le au li ai o le luas furuiva, tausanga talu o naola le talie, ma ua matua le lei, mo le taina o le vaa soa tau no fuafaa. Sa maua le ava noa I se tasi o alu tama I taio le fionga ai ono, le fionga to le ava fanafi le tangaloa, na te faa matala talai le autu o le ngā luenga wamaya.
8: O le amsao sa avavau, se a onga e tau mawhai e tue tapu e uma mea tau Samoa. A mata mai il whaatinonga o onga ilenga ngana Samoa. Ina ia fea uma vai pano ese ese ole soifuanga wha Samoa. Whaatufunganga ma mea ilonga ai Samoa ua tau au ina mō watu. Eila alea nga vaa lea ile tango vaa, ia pole faungo vaa, male folau foi. Ole angangla nasa nau nau ya ia ai ono. Pise miti mas faa moe moe. Ia leela wa sola ai ono. Ai faa wawe etanga loa. Leo mafaya una faa atino ai ele. Ia le faa moe moe le natuwa itai ele soa atau ile asafala ile natuwa nai nei. Ole ala le aunga. A ole faunga o vaa. Toe fafangu le faunga o vaa le taanga o vaa. Toe fafangu ia le to mai folau. E whaonga ai ele silafia ma le tō mai e mātau ma whaitau I ele si o si o manga. Whetū o ngalu o manu lele o me ese ese umwha pēna. Le pewa fia fia tangata e mata mata I ti whanga ia peo le moana. Ia ai ele o iaiseisi o ma whaiona whatinoa. Ai le lawa amata I le vaalea o na whatinoa ele amosa. I ona whamoe muela ia ea o le alo mwhanau. Awai ese ale along ol pao pao ese le soata we e yailona la awa ol mena e tulanga ese ele va ale e failona la e fa moe moe le savili ma le matang ya ole au ngale na po se fa pupu ngale na ole na unauta inga
9: ole esa yele fa moe moe